0: wa ya ran se olorun pataporongodo gbogbo eyin alagba eyin di akoni eyin moda celeste eyin moda ministry
1: mo pe mi wa baba
0: gbogbo yin mo ki ago juma gbogbo eyin dikiness

ye go fun ni fara eje boss music hey oro olorun ko ni pe idalare tabi yipada okan je ise ori ofe nipase yi ti eniyan le firi idariji ati imukuru esegba ti a o si ka si olododo ni waju olorun nipase igbagbo iwenu mo eje jesu bi a ti da wa lare kuro ninu gbogbo ebi ese eni ti a sodo tun na le duro ni waju olorun bi eni ti ko ti da ese ri ki se lori amuye ti ara eni o sugbon nitori ohun ti Kristi gbese fun ran eniyan nipasẹ iku aropo lori igi agbelebu

mo fi ni ke ka iwe orin dafidi ese keji le ni ogbon I mean ori keji le ni ogbon ese kini ati keji iwe isaya ori kini ese keji ni ogun iwe mika ori keje ese kokan den ni ogun ise apostle ori ketala ese keji ni ogoji ati ikokade ni ogoji e wa jate sowo waju bo le je pe adam ati efa wa ninu ogba eden ni pa ti ara leyin ti won ti je eso ti olorun so pe ki won ma je abayori eyi ni pe won ku nipa ti emi won si di ajeji si olorun ati jije ajeji si ijoba re Kristi wa di eni ti oru ese wa eyi ti ati se ipese olorun eyi ti se ipese olorun ati ohun ti iwe mimo se leri iwe Roma ori keta ese kerin le ni ogun ati karun le ni ogun ohun si ni etutu fun ese wa ki se fun ti wa nikan sufan fun gbogbo araye pelu 1 John chapter 2 verse 2 Acts of Apostles chapter 4 verse 12 ati nipa ise asepari ori ofe Kristi amu ona abayo wa si isoro ese hey lati daju pe eniyan ba olorun laja Isaiah 44 chapter Isaiah 44 verse 22 Rome chapter 5 verse 9 bi le je pe etutu ti Kristi se lori agbele bumu idani loju igbala fun gbogbo eniyan wa sugbon ni ori ojori ni eyi le sese nipasẹ igbagbo ninu Kristi Jesu elese ti o nwa igbala gbodo gbe awon igbese igbagbo ti o ye ninu eje eje tani eje Jesu Paul fi idi eyi mule ninu epistu re si awon ara Rome nje bi a si ti nda wa lare nipa igbagbo awa ni alaafia awa ni alaafia lodo olorun nipa oluwa wa Jesu Kristi we Rome ori karun ese kini si awon ju ti o je kristeni ti o tun to tun kowe si pe nitori pe ati waasu ire fun wa gege bi fun awon na sugbon oro ti won gbo ko si ye won eh ko ye won ko ye won be ko se won ni ire nitori ko dapo mo igbagbo ninu awon to gbo iwe beru ori ikerin ese ikeji nigbati a ba ti gba eniyan la nipa igbagbo ninu Jesu Oluwa wa eni irapada na gbodo ni eri lati fihan fun idalare re ogbodo ni eri koriti keji ori ikarun ese iketa dini ogun ki elese to di eni idalare oni awon se ti ara ti a se akosile won ninu galatia ori ikarun ese kokan dini ogun si kokan logun galatia chapter 5 verse 19 to 21 sugbon gege bi eda titun eso ti emi ni yo ma farahan eh galatia 5 22 and 23 nitori na ninu igbe aye isoro iwa ati se eni irapada ma nda bi kristi nitori ati jidide nipa ti emi olorun eni irapada a ma da bi kristi lo fi je pe be ba gbo dada hey oni awon ta pe eh awon la yan awon ta yan eh awon la dalare ipele la nso npa idalare bi kristeni oba ti de pe pele yen ha
emi ati ra jo nba wi o eso tara yo si ma farahan oni ayo ntohun sugbon to ba ti de pepele idalare ninu Kristi Jesu eso temi nle ma ri e lowo Galatia ori karun ese kokan dini ogun si kokan le logun Galatia ori karun ese keji leni ogun ati iketa leni ogun e ri ifarahan eso dara ati ifarahan eso temi haba bi ole Kristeni ewo ni ifarahan ninu aye re hey

ti lo se ran ti bi abade idalare la nso pa re ele sunna mo iko ati riju te tu le salaye yeke igbagbo ni ipele igbala ki ku ninu Kristi oni ipele and one of the reason why tama ka fi ri faraha agbara Kristi ju awon kan lo ipele deyan ba de ni opo iko ati ju mi ri faraha Kristi ju awon kan lo ipele to de ni awon kan gbohun re be awon kan o ri be awon kan o si gbohun re igbala kiku ninu Kristi oni ipele ha ni le koja iko tata ade yi ijo kini wa laaro yi ijo keji na wa ijo keta ati se ijo kini na wa oda ri aju emi na le to eko bibeli keje idalare ejate sowo waju to ba dijo mejo ba ba si raye re laaro yi na a to pada wa sori to mo kin yo eko ojumo e ma gbagbe ago mefa ba ti ro sago meje alore n pada abo ako ojumo ako isimi tara ati temi en to ni aye to lorun ko ni fi won emi ati yin

owo yen lori ko to fi pede mama yi baba to ba ku iseju kan ki to ni yeye o gbe lara re olori asiko o yo si olujiji in the name of Jesus e wa tewo o wa ma ka ise mejo o ma lo waju to ba se pe iwaju ni ope bi ti mo re si gbogbo eni to tewo tewo bi gba won fe gbe omo titun fun o tewo bi gba to fe gba ki tewo bi gba to fe gbe tire nawo yen si waju wa wa ki gbe olori asiko o gbese kan si waju igba mejo lo pe e wole mi wa mo ki gbe to ba ti pe oruko Jesu bibeli ni oruko Oluwa ile eso agbara ni mo kun to tin be ninu Jesu okere asiko tutu lawa bo mo boda kan mo mo dide gbogbo bi e ba tin gbo mi wa ke olori asiko olori asiko olori asiko eyin olori asiko eyin olori asiko olori asiko olori asiko olori asiko egboro oluwa timely helpers loruko jesu e wole ti mi so be e wole ti mi awon eyan kan de lasiko awon eyan won pe ni akimorin olore awon eyan won pe ni alaanu to se genge to gege won a de to ba ku iseju kan koju o ti o to ba ku iseju kan ki won fi o sesin olori asiko yo pikapia tamena shendoli ata mo le lebeli mo lara ti won ba ni awon wo olori alaanu ati oluran lowo wa odo re ni won ya straight in the name of Jesus eleye se nto le ma sun do mo gbo lori bed o olufe olori asiko wa ni bo le tin gbo mi e lo mura o emi oluwa so fun mi ki gbogbo eyan mu igbale won dani an be ba nbo nto ti loni isin meji ni emi oluwa ni ka mu igbale o ra dogbon fi pamo gbogbo eyan odo 13 to 30 gbogbo eyin mama mama lati ta ti lo soke titi wo iye ojo ori yin isin keji nti awon omo wa ni ni isin alakoko lati 13 to 30 lati iwo rodu ni e ti wo moto gbagi elebe sokale ni wema e bere church olorun ojije bi garage yen and gbogbo sona church bakan na won a connect mo mi laaro yi e sa to ba tiju on woli lo ngbo yi bi mba gbo nkan mi o ni so pe ke se eh ninu we Isaiah 52 o ni egbon egukuku ni ara yi o wa nu bibeli sa ni bo lu tin gbon mi kakakiri aye won ni ki n so aso tele ala oju orun to n ba ire oju aye je ala kan lo tun lamoju yi eyin mesan le la life aseyin enikan ni bawo le yan se mo ma life aseyin nigba to ba n bara re ni family house nigba to ba rin lo ninu igbo to mo bi to n lo nigba to ba ko exam to submit nigba to ba sadede bara re pelu jankawo loju ala tabi to ni ibalopo tabi ti won gbonje ibode fun o ala to nla loju orun eleyi to n ba ire oju aye je wa foke nigba mejo bayi loluwa wi oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jesu jabo in the name of Jesus Christ boye o ti gbagbe ni pe odun ni mo bi osu be mo wi fun yin odun ni mo bi osu osu ni mo bi ose ose lo mo bi ojo ojo lo mo bi wakati wakati lo mo bi iseju gbogbo nkan ti mo da ko lenu yi awon gangan ni won pe ni aye mo wa so tele si aye re gbogbo eni to ba gbo mi lato ni lo atun aye re ro atun aye re se atun aye re da atun ibukun re wonu nbe o ni sase ti ma in the name of Jesus mo ti salaye fun awon eniyan ni ojumo to ba sese to ba je Christian adua wakati kan oni Jesu ye ale to ba tin gbona si nlodi 2 hour 40 minutes adua wakati kan enikan ni gbole ti drive Jesu lo so be nigba to so fun Peter ati awon omo to mu lo sinu ogba Gethsemane o wa pada wa o ba won ti won sun o wa nawo si won ibe lati mo pe adua to da fun ede wakati kan ni oni eyin o le ba mi sona fun wakati kan e le ba mi sona gbogbo ojojumo emi o mo ran olo lati gbadua wakati kokan e mo ba mi pade ojo saturday 6 ni awon ojo yoku 6:30 ni an gbogbo eyin te wa ni ilu oba ni uk

0: Psalm 77 verse 11 o ni eran mi leti ise iyanu mi ise iyanu re atijo eran leti o nla nse eke baba sile ko fe mi na gbogbo eyan to wa ngbo mi bi owo ye lori alaanu to ko wa to mo le daddy alaanu to ko yin le nitori esi aimodi mo fi majemu ipe so tele loni pe loruko baba to mo ati temi mimo adabi ti o ba sunmoju adabi ti o ba mo rin lori ile adabi ti o ba founje kanu lati seju ilo afitategun iba fe si loku ija yen pari fun re ni o wa okan in the name of Jesus Christ. Oh engineer je ngbo kan ki nzuma se lo ewo ti baba iso
1: oruko minister aja bola bi ti mo lati wakaja yi nigba ti mo de ori oke yi odugbo olopin olopin oso 2021 ti mo de ori oke yi ni
0: Jesus City
1: ori oke kan aju ofo metele tele kin lo.
0: Okay, one year law because
1: sorry, okay, can
0: you back with Jasibe?
1: That's my word, dear. One year, I mean, I saw him break him under so you keep him up on. Name BTB,
0: BTB, but you
1: know what, dear. I keep one in your dinner and they pay anybody. Go to Jackie, I name for
0: a name, Bammy.
1: If they call my baby for that affair, to leave that movie, I won't be totally not my far. Theater, you don't know.
0: I told you, second,
1: two, Domara.
0: Lọdun mefa te ti fe yawo ni ton bo imi to re o
1: yawo ni wa so fun mi pe iwo wo bi n pada fi ole na ni ko da lo te ma ti kun bayi lo ma loyun
0: se bo e wo bi yawo won se nti won in wu le fi ole na ni emi to je wi po mo po lara mi bi n ba ti kan mi bayi mo kan ni mi bi o ti doyun mo wa n bo gbe fodun mefa okan mi kan mi o ti fe kan mi pa ko si nkan kan ninu ba bi yin
1: o da so fun mi be o tori pe mo wa sori oke yin won juwe ma kan fun baba kan fun mi loyo baba yen gbona go logun oni kele wa 50,000 wa ipo baba mi si agbo ti mama mu mo fun oko yen 50,000 in ri sere
0: magbo
1: eni kan wa juwe mo tojo ko wa ni kele lo sori oke yen ama gba ti mo di ori oke yen o gagan mo fe wole sibe ilo kan so fun mi pe o ti debi to lo
0: ai
1: igba ti mo koju seyin be mo resource yin pe ero po mo se para lo so
0: e ba ya be
1: e de wa fun mi lanki ye mo wa fin bere oru ma dide o san ma gbadu
0: se le wo nkan won dide lo mo sun gbogbo
1: ni ba wa lenu se tori defa ni mi mi ka ni mo wa mo tun fa wa eti ti mo gbadu pe wo lo mo jojo ti mi obirin yi ti mo se ba mi se to se gbe wa da ga gbe ni o sa dijo kan yari o lo ba won family mi o ni won fo ma yin le ipa to todo mo
0: o tun yin lasi
1: ti mo fi si koko o lo tun gbagba ah olohun bo lo saje mo sa tun kere maduwa yen awon mo dupe fun lori oke bi mo se wa yi iyawo mi dupe ja loju
0: o ni pe se kini
1: ipe bi mo mo wa so fun lo
0: man tun yin wa nko
1: man tun yen wa lo
0: o si nbe lo yin disin bi omo melo lo wu ni
1: ah olohun ba se fun mi loro o wu mi kin bi ma po
0: bi melo
1: ah o wu mi kin bi mefa
0: fun te wi nbe ni o se ri kiyawo yin o bi were ka ba won yin olohun e si bi marun yoku in Jesus name. Nice
2: ikan lo tun gbo yen
0: gbogbo eyin omo olohun
2: wo ntin Jesu olugba la so aye baba yen da oba ti eje yin o rare mo fi ofa aye re fun Jesu gbogbo eyin te gba Jesu lojo Sunday se mo pe mo ti so nkan kan fun yin a pade laaro yi ka le soro nipa iribo mi re mura o e mo bibeli ni work out your salvation e sise igbala yin pelu eru ati iwariri eje mo lo gbogbo eyin omo olohun pata atomode atagba bi mbara won bi 250 ti won le ni pastor eje ngbin rugbin 1000 ke fi se tola o ti to oni die to nu ko ni nkan bo ba wa nu awon 250 wa mura tori pe won fun oni asopo to koja oye re tabi o ni ida mewa to fe san mo ni gbadua yin se ngba mo fi ida mewa dun program olohun oba ngbo account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 ewo mi sa access bank ni ti yin oba wole comfort life mission ni o gbe jade account number church ni o elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade First Bank ilele mu ida mewa re fi ti pe Oluwa la ona abayo femi na o leyin gba na eja lo church eja pade ninu ipade agbara nla mu igbale re dani ayo ni ti e gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen wa kunle Juname kapa aladasha mosotele agbara Olorun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipe rawo yin e lo tayo ke se rere adara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 08088 71 65 66 08088 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin

agogo da ni a si lo dada ara gbanda si laara dupe lowo olohun ori mi gbo elera mi gbo e wa ma ya won opolopo lenu ba se ma winu o egbe lawon akoko kan bi krisi ba n ba ba ri kanu we mi ma pe to lopo gba awa ta nreti re awa ti anfoju sona fun pe igba ti o ba de akoko ta afokan si igba ti a o lero o na ni yo de la fi ma so ba omo lorun pe ka ma foju sona fun ni gbogbo gba lore kore adupe lowo olohun mo ki gbogbo wa pe be ba se tun darapo mo wa pe

adupe mo kiyin le kan si iloko lo tun eto yi ajinrere obirin titi layo akesola jp mama wole nu te wa ro re ofe ta ni ori ofe ta ni won wa wo pe ka se bayi opo ni n pariwo fun wa na ni jejo pe ori ikani bani dore lawon ti mo lori ofe ati gbadun wa daada ṣugbọn awon wa ni anfani yen lati gbadun wa tori a ni ori ofe lati wa lori ikani bani dore iyen ni ijejo nipele oro ori agbelebu wa ja fiyan se bayi ka kufe kan mu lati bere ibe baba badeun la fi lori ofe ati pare to ba dijo mejo eja koko mo eja mu lati bere ibe baba badeun gbogbo ofe ajo lanfani ati pare e to ba dijo mejo yin te lanfani ati gbo ni jejo ṣugbọn tori pe ipele won lori ofe ati wa lori ikani bani dore eyin ti atun wa lanfani ati gbo ibi ta abade loni eja jo lanfani ati bere lati bere ori ofe lani awon kan ti yan mi lo ndele gbe lori ise ile ba wa tun eko mu mani akoko na la nwo tori bi ti an lo po bi ta an lo po oda e ba wa ti lori ofe eyin rede yin oke ni o ba ko ma pariwo e ba si lori ofe ati dara ko ma lori kan ni ba ndore ati wa be bayi eyin ni gbe be se lori ofe ati ma gbo wa kete kete na lanfani yo le te ri wa wo kete kete lori kan ni ba ndore.

ago mefa ku seju meji de ni ogun eja sare mu oro olorun ko ni pe idalare tabi iyipada okan o je ise ori ofe nipasi ti eniyan le firi idariji ati imukuru esegba ti a o si ka si olododo ni waju olorun nipase kini nipase igbagbo iwenu meje jesu bi ati ti da wa lare kuro ninu gbogbo ebi ese eni ti a sodo tun na le duro ni waju olorun bi eni ti ko ti da ese ri ki se lori amuye tara eni sugbon nitori ohun ti kristi gbese fun ire eniyan nipase iku aropo lori igi agbelebu oni dafidi ori keji le ni ogbon ese kini ikeji ewo we isaya ori kini ese keji di ni ogun ewa ka iwe mika ori keje ese kokan di ni ogun ise awon apostoli ori ketala eka ese keji di ni ogoji ati kokan di ni ogoji idalare ohun ni ise ori ofe olorun nipase ti eniyan le firi idariji ati imukuru esegba ti a o si ka si olododo ni waju olorun nipase igbagbo ninu etutu eje jesu leyin ti o ba ti bo lowo gbogbo ebi ese eni ti a sodo tun na yo du ni waju olorun gege bi eni ti ko dese ri eyi duro lori amuye ani eyi ko duro lori amuye ti ara eni ko si amuye ara eni kankan to fidi le imule fun wa bi ko se lori ohun ti kristi ti se fun eniyan nipa iku aropo lori agbelebu ni Calvary lati le mo riri awon anfani igbala ninu kristi jesu lekunre an lati mo ipo aile rara eni lowo ati ainireti ti eniyan wa idalare di ohun ti o pon dandan niwon igba ti eniyan je alailagbara lati wa ona abayo si isoro ese funra re tabi yi bugbe re ni ayeraye ti se ibi iparun pada se mo gbedin ti ba ndese ibe le nte sun ni ibi okan be o pari rin ajo si ibi iparun ni so ko sagbara fe niyan lati boko lowo ese ko si sugbon ori ofe kikun ninu kristi be ba wa gba kristi igbagbo iyan oro mo yoro mo kristi igbagbo iyan oro mo gan eja wo iwe isaya ori kokande ni ogota ese kejo lati le pe oju osun idajo olorun an lati san iye ti o ye fun lekunre ka to le pe oju osun won yona wa ni kankan nti o wa mere wa agbara wa wa gbe eniyan ko ni agbara ati iwa mimo lati le san eyi a le san ko se ni agbara re gbe mo ti di omo leyin kristi over 30 years ago agbara eyan o gbe bi eyan o ba ni idani loju ninu igbapo kikun ninu kristi ani lo irubo odu agutan ti ko la ba won la fi san lati fi eje re se etutu lati san gbe si ese eniyan o se pataki lati mo daju ni pe eda ese ki so un ti eniyan le yanju fun ara re tabi nipa amuye ise rere re iwe efesu ori keji ni o ese ikejo ati kesan egbo o bi ikon la ko se le da ju lare ti ribomi ko si le da eleyin lare be gege ni jijo omo ijo tabi
ifese ni mule nu jo ko le dan eni keni lare lori osun agbekale ododo ati iwa mimo olorun igbagbo ninu isa etutu jesu kristi nikan lori agbelebu ni o le fun okan to ronu piwada ni ekunrere idalare won tun be mu rajo emi leto la gelu le tin gbo 96.7 fm oke gajoke ile fofo bala felele nbada e gbo o bi kola ko se le daju lare ti iribo mi ko si le da eleni lare be gege ni jijo omo ijo tabi ifese ni mule ninu ijo ko le da eni keni lare lori osun agbekale ododo ati iwa mimo olorun igbagbo ninu etutu jesu kristi nikan lori agbelebu ni o le fun okan to ronu piwada ni ekunrere idalare ibere nipa awon eko inu iwe bimo meta nla nilo lati gbeyewo fini fini awon ni number 1 irapada nipa eje kristi number 2 ise pataki igbagbo number 3 ami idalare ami idalare e wa jawo kini ka o eyan omo olorun baba pada sinu majemo akoko ninu we bere eje so kini kan fun yin be bi o le je pe adamu ati efa won wa ninu ogba edeni nipa atara leyin ti won je eso ti Olorun so pe ki won ma je abayori eyi ni pe won ku nipa temi se mo pe bibeli pe anfani ati ri olorun ko yo le mo won ti ku nipa temi won ti di ajeji si olorun ati ajeji si ijoba re be ni okan to ba ti dese tabokan ti ba n pafo ninu ese iru okan be yo ti di oku won ti doku nu emi eni yen wa je iko ati diju o gbogba riwo te ri ti won pa lori piu yo wa je nu ara lasan ise tara nikan ni o ma farahan en to peru okan be yo ti jin patapata in to sele sadamu ate fa niyan o tori pe won dese abayori re ni pe won ku nipa temi won si di ajeji si olorun even though igba to luwa mi yo si won lowo lowo dere lowo orole patapata ibeli ni won sa awon ti en ma yoju si tele won le yoju si mo eri okan won o fun alori ofe be won ti di ajeji o di ajeji si olorun ati jija ajeji si ijoba re nti kristi wa wa senu nto wa senu nto wa senu kristi wa di eni to ru ese wa o ru gbogbo e eyi ti se ipese Olorun ati ohun ti iwe mimo se leri iwe Rome ori keta eka ise kerin le ni ogun ati ikaun le ni ogun ohun si ni etutu fun ese wa ki se fun ti wa nikan sufan fun gbogbo araye pelu iwe Johanu kini ori keji ese keji ise apostoli ori kerin ese keji la ati nipa ise ise asepari ori ofe kristi amu ona abayo wa si isoru ese lati daju pe eniyan ba olorun laja Isaiah 44 verse 22 iwe Rome ori karun ese kesan do le je pe etutu kristi se lori agbelebu mu idaniloju igbala
fun gbogbo eniyan wa sugbon ni ori ojo ri ni o ke mo wi ori ojo ri ni eleyi se le sese o nipa se igbagbo nu Christ Jesus ni ma gbegbe igbagbo baba ko gba omo la igbagbo ti yawo ko gba oko la igbagbo otoko ko gba iyawo la igbagbo awon omo ko gba won obi won la egbo je ntumule kan si ni ajo emi leto lagelu ni won pe bi jo le je pe etutu ti Kristi se lori agbelebu mu idani loju igbala fun gbogbo eniyan wa sugbon ni ori ojori ni eleyi sese nipase igbagbo ninu Kristi Jesu elese ti o nwa igbala gbodo gbe awon igbese igbagbo ti o ye ninu eje Jesu e wa gbon ti Paul fi die mule iwe Rome nu o ori karun eka lati ese kini Paul fi die yi mule ninu epistle re si awon ara Rome nje bi a si tin da wa lare nipa igbagbo a wa ni alaafia lodo Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi si awon ju to je kristeni ni o tu kowe si pe nitori pe ati waasu inre fun wa gege bi fun awon na sugbon oro ti won gbo ko se won ni ire nitori ko dapo mo igbagbo ninu awon to gbo iwe beru ori kerin nu ese keji bi o ba ti dapo mo gbagbo ku si message te le gbo koni so kalamfani koni so kalamfani igbagbo mi duro lori eje ato dodo Jesu ko je egbe ke le o nkan leyin oru ko la Jesu eje wa mama wa bola re eje wa won kan ina ajo emi leto eje wa won kan ni wa mama wa bola re eje wa won kan dararara ibe ba wa ba de lene lati wa lori ofe lati pari eko keje iyen eko inu bibeli keje idalare awa bo sinu eko bibeli kejo

Olagbere Oluwa pelu mi Femi. Ojo stay cool. Ola Mickey omo bile. Ola Yemi Olasko. Be se la vani ati ma gbo wa kete kete leni wa wo kete kete lori kan ni ba ndore. Ajo emi leto. Pe o fe la ni laaro yo. Ede ngbo ya go merin sa go merin kojo ogun seju ngba mi. Ago merin sa ago merin kojo ogun seju ngba mi. O depend bi a ba se lori ofe yen. Gba tun wa lori ofe laaro yo. Emi ti lekun. Ode ofe re. O yi pada. Ti wu ki jina leto Ida koro Miko niye Eje mu de gbegbe le kan Eje mu de gbegbe le kan La aro ima di mu de gbegbe le un Ayo wa lori ofe ati te sowo waju Egbo u, omo lorun Ni bati abati gba ini la nipa igbagbo ninu Jesu Oluwa wa eni irapada na gbodo ni eri lati fihan fun idalare re nto bi eri igbalanu be ba ngbo ha oko kan ni ma bi mi lere awon ipele kan wa te ta se mo se lo ke nigba ka mo pe awon eyan opo iko atiriju opo aya ran si Olorun ati ni ko lati pa awon eyan labuja course of missionary training partners international adugbe lowo won fori ofe a tu wo ba se le mu pada ni mo fi mo pariwo eri igbala salvation experience be ba ti ni ah igbala yin odaju nigba ti a ba ti gba eniyan la nipa igbagbo ninu Jesu Oluwa wa 5 verse 17 verse 17 ki elese to di eni idalare o ni awon ise ise ti ara ta se ikosile won ninu galatia awon se dara yan gbodo farahan mo ta awon se ara ta se kosile re ninu galatia ori karun ese ikokande ni ogun si ikokande logun awon seyin ogbodo farahan mo leni ta ba ti ri to ti ni certificate eri igbala lowo egbo bibeli o laye kan oni ohun ati jo yo koja lo oni sawo ohun gbogbo yo di otun na eri yen niyan ojo wo niyan wa sele ninu aye emi ati yin igbawo akoko wo odun wo osu wo papele ri igbalanu bibeli fi di e mule o nta pele ri igbalanu nitori na e ma gbo aje to mu ki elese to di eni idalare o ni awon ise ti ara ti a se ko sile won ninu galatia ori karun ese ko kadi ni ogun si kokale li ogun sugba gege bi eda titun eso ti emi ni yo ma farahan awon ta lakoko gbodo farahan mo ki wa le so temi e ja owe galatia ori karun ese keji le ni ogun ati ketale le ogun nitori na ninu igbe aye isoro iwa ise eni irapada mo nda bi kristi nitori ati jidide nipa emi Olorun iyen le mi ami idalare niyan e ri wa re lo je pe won bibeli ni won wo won fi won wo se won won wo wa won won wo irin won won wo isoro won won wo ije won ha won wo won fi se igbagbe le an toku iwe sa poselunu ngba won fo ni ha awon eleyi awon kristi keke kere n to bi kristeninu
nto binu sa wa le wo wo na fe ladugbo re sa le wo fe ni bi to ti sise sa le wo fe lawujo ka we ah image christ le tenwe ba ba ti wa ba igbagbo de pele yen idalare o ti so o e wa gbo o awon ti mo pe awon ni mo yan awon ti mo yan awon ni mo dalare lai si idalare ko wa si se logo idalare must come lopolopo fi je pe ogo ni won wa ki wa e no je gbogbo den gbele won lowo idandan na ni lopo fi wa so pastor won dolorun won won so woli won dolorun won won so ori oke dolorun won won so ijo ti won lo dolorun won iro o iro aduka o aduka eja fi ba omo ba wa ba ro mi eja fi ba ro gun bi adeun a pari enjo mejo a wa pari gbogbo awa ta ti gbo tele ni jejo mo ki a ko riri a to to gbo awa ta gbo laarin ibi ta ba de jejo ta ti bere re laaro e laarin ajo ago meri sa ago meri ko jogu seju mo ka wa na ko rire ati jogbo lati bere nisin ibi abade laarin ago meri sa ago meri ko jogu seju na la wa ti danu duro lati danu duro a wa mu lati njo mejo a wa jo pari re e me babe ago berin nle to ni ajo emi ma bere ani ago merin sa ago merin ko jogun seju nigba mi ani ago merin sa ago merin ko ja ogbon seju nigba mi ni pele oro ori agbele bu ni ma waye ta ma fi dara wa leko eko nu bibeli eyin te ba ti ati koko so ifara ngba ti a o bere awon eko nu bibeli ni la koko se ni oro akoso lori awon eko nu bibeli e ba gbo ngba na la ba fi bo si eko nu bibeli kini nta sa koko sa gbe wo gangan ni bibeli ta so npa re gan bibeli mi mo nta koko sa tupa le re nu eko yen nu ya bo si nu eko nu bibeli keji lati so npa meta lokan oru opolopo loju baba so pe olorun baba olorun omo olorun emi mo igba ko nbe la bo sinu eko bibeli keta be la so ibi jesu nipase wundia akori eko bibeli kerin oni idi baje patapata jije lese ati elebi gbogbo eniyan eko bibeli karun eko ta ko nbe la so nipa ironu piwada eko bibeli kefa la so nipa atuse restitution eko bibeli keje ele ti muni a pari to ba dijo mejo ti apako re ni idalare tatu wa bo se ko bibeli kejo ibi ta n lojin o ibi an lojin o obi an lojin sugbon nipa ori ofe christi a lori ofe ati irin ajo yen ja mo ki wa o gege bi awa ti ati ni gbagbo kikun ninu christi aku simi o isimi tara ati temi en to laye tolorun ko ni fun emi ati yin ari wo ola ola yemi ola dun ni ade niran folusho woyin mo ki o be tin dara ko mo lori kan ni ba ni dore o Johnson Dinobu ogun se itan lati lokoja se mo dupe thank you very much aluko ayodele aran ni yaya e ma ba wa pin se ran ti record kan ta towo eyin o record n la towo baba wa ni ya dedokun ta towo won se e je alafani ati gbo lanibi seju meji si meta se ran ti record mo fe omo leye o ama oko iwa mo fe omo leye o ama oko iwa kini kin se o tori mo ni fere e je nfile fun yin lanibi seju meji si meta si merin si marun

1500 le yokan ma mi kan won ni mba won get won gbagbe ma o be ba ngbo mi aba wa nu oluwa won si nle o se mba yin soro ni won wa ni orilede United Kingdom aba nbe London o se iranse ni o Pastor Dr. Samuel Oluseya Folabi won so fun laaro yi e ale ri kan lara awon egbon mi nu jo ale baba ko wa lo se yi o bi lanfa ni ati wa deliver re fun yin nto ye ki gbogbo idile oni lowo ni to ye ka won ma wa oni ni gbon ma wa ti an ti se gbeyawo ba ma wa ti won se mura ati se wa ta ti wa nu gbeyawo godun marun oko ba ni ti e ti awo na ni copy e ma ka eni ko ni so fin ke do gba ah emi ni kini mba wi ele ra ka fi se gift fa won kan oke yen ko ojumo le kan si re ajo emi leto so mo dupe o lo gbogbo eyan mo lorun ìrànṣẹ́ ìrìn àjò ẹ̀mí evangelical and mission ministry tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ tẹ́ni tọ́ láyé tọ́lọ́run gbélé àlọ́ ìrìn àjò tá a fẹ́ lọ àmọ́ lọ inú oṣù náà ní pẹ̀lú àṣẹ kristi kọ́dà àwọn tá ń lọ bá wọ́n ti ń retí wa mo dupa lowo Olorun o so fun yin gbogbo eyan mo Olorun mo ni public address system marun o ti pe dupa lo gbogbo awon mo Olorun yi ka gbogbo agbaye ati ra marun bi ta ko la ko le pa fera 150,000 ni won te yo kan awon mo Olorun ni won fun wa lowo wa si agbe kale pe a fe ra solar onina merin ta ko dani opo awon missionaries wa awon ijo ti nbe ni leto won e saba sisin role ile ba ti su opo awon bi ti an si wa ni won loko won to to kode lago mefa opo sunday school won ni ma bus ago meje si mejo gba lopo gba ko ni sina opo awon missionary wa la mantra ati reach ngba mi ojo meta ojo merin marun ele mori won ba soro kini ma fa phone ti nbe lowo won ko nina imi o se fi ese rin lo sabule mi bi en ba tin tangerator te tin gbowo lowo won lati fi charge ka ele mo bi topo awon omo olorun wa to luwa nbe won lowo ese ti won si nba se lo lai weyin la fi la fe ra sola onina merin eyin na moru e nbele de yin won ni 85,000 le yo kan ala fe ra mewa olorun ti gba gbogbo ogo ati ri owo meje okowo meta eyin wo loluwa mi ba soro laaro e labe ori ofe ta ajo ninu kristi te le ra 85,000 naira nle yo kan eyin meta wo loluwa mi o lo laaro yi okun ni abobe oluwa mi o lo laaro yi lati ra mete ta fun wa tori irin ajo wa ti sumole any moment from now okun ni wa npe mi a lo re adakun o akoko te ba nlo e ma so bi te nlo ni pato fawon eyan for security reason baba wa kan pe mi lati nu gba fasiti badan won ni kin dakun for security reason kama so bi ta ba nlo fawon eyan to na mo pe bi ta nlo ki saarin ilu ile toni abule ni opo bi la gba koja to je pe inu igbo ganran ni oda ni ko si wala sugbon nu osu yi any moment from now ni ajo yin o gbera eyin wo loluwa mi wa fe lo tele fun wa ni 85,000 naira be ba si le sanwo meteta boluwa ba mi si yin laaro e be ba si le fa lowo meji e ba le fa lowo eyo kan
Eje fun yin laka number ministry irin ajo emi evangelical and mission ministry. Aka number one is 01 27 120 148 01 27 120 148 Wema bank ni o Wema bank egba kan number ministry wa le kan si irin ajo emi evangelical and mission ministry irin ajo emi evangelical and mission ministry account number 1 is 01 27 120 148 Wema bank awon mo lohun ni ati fun alowo meje ose dolo ni mama wa kan fun alowo eyo kan se mama wa na baba wa won fun alowo eyo kan 85000 naira eyin na le darapo ma won mo lorun fun igbeleke ati ibugboro inre christini eyin tolorun ba misi la roi e fun wa be baba ni to be elephant 20 elephant 30 elephant ni 10 be elephant ni 5 e fun wa e fun wa e fun wa sugbon eyin kan tolorun o lo o nbe ni kawo yin lati le fun wa ni 85000 naira yen la roi e fun wa aka number wa le kan si 01 27 120 148 Wema Bank Wema Bank in Evangelical and Mission Ministry Leba Boy de wa ka so fun wa ha office wa ti kun e ma wule ko wa mo o e ma wule ko wa mama wa kan ni kin dakun ti won ba won gbe ta won won ti nbe mi ti pe mola adugbo kan ti en pe ni Olakunle e ba ko ni garage eh kan to de ibi jo shato lo sapata un ehn kan to de new garage lowo sale lohun mo lo be adupa lowo olohun eko ni mama wa won lati arrange fun aba wa kan na ni kin won ana ti nbe mi ti pe won lodo ti won ta ba de adeleye won tun wa de akopa to gbo kada omugo abi boni akebe mo la de be an meji na en yoko e ma wule ka so wa mo e jo tun di igba ta ba fe si ayeye ta ma se le kan lodun fun awon akanda ta pe ni Christmas get together party with the physically challenged and the less privileged e ti mo pe on the 26th December ni ma waye lodo odun eleko kan la ni todun ara seta agbele rin ajo emi evangelical and mission ministry lowo nu e jo digba na e dakun mo dupe lo gbogbo yin o e je wa lo si odo baba mi kan nu oluwa e je lo odo baba mi kan nu oluwa e kan losu ni e ma nwa sori eto yi lati nu jo Christ Apostolic Church ko seunti to wa lo mi adio e je dodo won

0: eku ojuma alayo foto ro oni an kiyin ni ti letoko kaaki igun mererin agbaye pe eku oye to la peregede o
1: eku ojuma o
0: peregede ni eye ojuma o adupe wipe asun layo
1: ajisi
0: mole alaye lo ro oni
1: olohun o seun
0: ki se nipa ipa tabi ogbon wa
1: be ni
0: ori ofe ati anu la rigba lodun eledua e to pa wa lana to tun ji asi mole alaye lo ro oni awa n gba ladura pe ba se n jade lo sinu ijo olohun gbogbo lo ro yi gbogbo akule kan wa e ta ti lero pe bo la se yanju e
1: abi
0: oba oke yo ba wa bi agogo bukata
1: ami ata
0: wa o la o
1: ami o
0: aari na aari lo aari je o
1: ami ami
0: eku ojumo edo kirin lagbe kaime ikani lagilu fm oke to gajoke nibe la tin kin pe eku imole ayo toni
1: adupe
0: bakan na la nki to lori telemu to ba ti joye oyunnu atase edi tokun to bi pe eku ojumo o edo kirin la pe ikani lagilu fm oke to gajoke nibe la wa tin ka teyin teti si wa jale jaku saju ngbogbo timitayo oye ladun aboro loko mi eje apegbon kawon ba pe gbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko si ni jebe oni tale wa o
1: ami atami nje loruko olohun oba oba se yo wu emi mu awon woli pa ori pepe oba ibere ati opin oba to mo ngbogbo oba to nso ngbogbo eyi to ba wu na lo nse oba to je pe o po koja riri tan o tobi tobi ayi ogba o fi orun o fi se bugbe oba to kere titititi to ngbe inu omo niyan oba ti nbe nibi ta o ti e lero oba to je pe o fi ohun ijinle o fi ndamu ologbon olohun alawura bi adupe lowo re tori pe iwo lo tun je ka tun ri ojumo tini layo atalafia ogo ni fun oruko mimo re o saju on gbogbo akanji iko yin re eyin ju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nloko temi nja o atuku simi eyi ti olohun si je ki opo re ko soju emi wa o e mo gbagbe pe ago mejere koja iseju belenja ni ojo simi atojo aba meta ki la fi nse ni bi edo ki iroyin la fi mo ka atun ti de gaga bi ise wa o oko ojo kan awon iroyin to je jade ninu awon iwe iroyin ojojumo le wa o na lagbe wa kayin mole awon iwe iroyin daily post o ti wa nbi iwe iroyin tribune o wa nbi punch na oni ki lo subu teun the nation na wa sode awa o si ni ise meji eleyi ta fi ran wa si yin ju pe ka mo ta si eti gboyin o
0: eja bere se fin lawon akori iroyin to wa de foto ni e ti mo ni se wa pe ta ba ti njoko remuremu ta gun wa bi oba sika ti edo ki iroyin kan ni yi awon belenja ori e to je koko iroyin ni la fi mo to yin lenu wo na ko to di pe a wa leji lori e ta mo ko abara abara bo sekere ti o si mo po to fun ele ni waju mi lo ro iya ko mu e tun be waju temi lo safo me ipele ise olopa ipinle osun saju eto dibo gomina e ti o waye ni ipinle na ohun ni won ti pe awon ti mu commissioner foro ayika ni ipinle ohun mayowa anjorin ateni kan na to ko re nje oyeyemi abimbola lori esun iyiban ile ti o waye si awon oloselu kan

0: ohun ele ti se merinle ni ogofa 124 na ni won ni akosile re ni ijoba ibile bida suleja ati siroro ni ipinle niger
1: o da wo eje ka lo si ipinle nasarawa gomina ipinle na soro o pe n to koju enikan se mo pe eyin lo ko selomi bi ilu gangan o inu oro ti sule Abdullahi to so lana oju abameta nibe lo tin shafo maidi to fi jade tabombo to fi bere si se lami to si aba idiyele owo ori ta mo si value added tax eti are Bola Tinubu to gbe ta le to se kilo wipe se ri idiyele owo ori ohun yo tubo je ki nkan gbo lori be ni o ni omo Nigeria lara punch onloko
0: oda gaga bi iroyin meji kan eleyi to fara pera won won si ma mu ni tele ntele tori nto ba jon la fi weun oda o gomina ti ipinle eko eyun babajide sanwoolu o ti fi oro sita o kini nti baba so sanwo e oni o ti se abewo se afara eleyi ti awon ko loran si oniwa baje ti won ba ti won ba beje afara eleyi ti o wa ni Lagos Badagry Expressway ni Finnaija ni ijoba ibile Amuwo Odofin ni ipinle ohun
1: Amuwo
0: o seun eleyi to si wa fi owo odani loju soya fun awon ti won je olugbe ni ipinle Eko pe bo ti eje wi pe awon ara bi na ni won pitu owo won ni abala kan afara ohun won ni sugbon ipile iduro daada ipile na ta mo si structural stability won ni ona ni ko yen je o be ona ni Sheikh Ahmad Gumi lo na bu enu atelu bi won ti lo ba afara ohun eleyi ti o wa ni alakija ti o gbe soda si first tack ni ipinle Eko bi won ti se lo fi owo kan afara ohun ti won si ba ibe je oni a iwa ti oda leyin oniwa baje on le wuyo
1: o da be e je ka lo sinu we iroyin punch ibe mo ti mu royin eleyi to wi pe bi na o ba ti tan laso eje ki tan le kana lori ayederu ajo e ti n gbowo jade lakata ijoba apapo le wa Nigeria le ta mo si PFIPC Presidential Foreign Investment Promotion Council egbe oselu olowo bowo ADC African Democratic Congress ati oloye kan ninu egbe oselu ABGA All Progressive Grand Alliance toruko re nje Chekwas Okori na mejeji won takiti pako pe tani omo gbon ka fere nu ka wa wati awon ole awon faramo abo iwadi eti ajo to ngbogun ti iwa ibaje ati awon esumi to farape ICPC to se lori ayederu ile ise PFIPC ta n soro npa re yi ti won se npe pe in ta won fe ni ki ajo asiwadi aladani eti o dadu lai ara ti e to lomira ti e ko se ru iwadi be
0: okay Eje mi na o da ese kan wonu iwe iroyin punch ni akata ajo lominira to ri si eto odibo nile yi ta mo si ajo INEC nu o yun Independent National Electoral Commission ajo na ni won mo ti sun gbedeke eleyi ti won fun awon egbe oselu lati fi ko akole awon omo oye won fun ti ipo gomina ati ile asofin lawon ipinle eleyi ti o ni se pelu eto odibo todun 2027 won ti sun si iwaju ojo abameta saturday won ti gbe kuro ni ojo kejo osu kejo ti se ojo osegun tuesday ti won fun won tele won lo da aba inta si iwaju si gbedeke ohun yo wa tenubodo ni ojo kokanla osu kejo odun 2026
1: o da wo kan na tun be nwaju temi oferegege o di ipinle Kano ibi wo lati kadiale ti le atoko ni ati gbeju lori oro awon abani kole eleyi ti won kole yebuyebu fun opolopo eyan lawujo wa ni o se se mo pe le ta ba fi to mo iran ni o pada wo danu
0: be ni
1: won pe yan metala o na ni won ti dola gege bi ile kan se dawolule ye to si je ki opolopo awon mi ti won je bi 16 ti won farapa yena yena ni ipinle kano punch lo ko
0: okay inu we royin punch na mo si wa won ni alaga tuntun fun ajo ta mo si United States Commission lori ominera esin lagbaye international religious freedom Asif Mahmood won ni o ti da ko orilede Nigeria o gaga bi orilede eleyi to ko ohun lo minu julo gaga bi orilede to je pe oro won o mumu loka ya tun latari gbamagbamo ikolu eyi ti won doju esun awon awujo elesin ni orilede na Mahmood oyoju oro yi sita o ninu iforo wa ni lenu wo eleyi ti won se fun awon wo won se fun e lanfani lati ma gbo tori pe laaro teni iroyin ohun ngba tin sapejuwe ara re mo ni wota ni o ni edo ki iroyin nloko to n je o
1: o da be okan re ti ohun jade ta to pe to ku ojo mefa ti etoribo gomina ipinle osun ti o waye iroyin fide oro mule wi pe gbogbo oju bayi ini won ti o sele lori eto dibo gomina ipinle osun egbe osilu accord APC egbe olosusu owo egbe mejeji oni won kede pe an ti gbaradi bayi lati dibo na be ni agbarijopo egbe awujo on kaluku bere si so ti e awon kan so pe afiki ajo eleto dibo awon agbofiro ta ti rolopa DSS ati won be kan ya duro ni olominira ara ti won kan ma segbe fun eni keni be ni accord n pe commissioner te to gbe e ba wa gbe jule o iroyin bo lori e lekun keke o
0: okay gaga bi iwe iroyin guardian bo ti se ko iroyin ohun iroyin na eleyi to se be to le guide owo won ni lori eto odibo ni ipinle osun won ni ominu o na ni o ti nko awon eyan lori idukuku laja mani eleyi to gbode kan nibe iwe iroyin the guardian na lo guide re sugbe ni ti se igba keje are le yi tele Atiku Abubakar ninu iwe iroyin punch ona ka lebu si isakoso eyi ti are Bola Ahmed Tinubu to nle waju re pe nse lo wa nje ki agbara ati ra nkan awon omo Nigeria ko pin mirin eleyi ti ko si je ki awon idile ki won ni agbara lati le ri ibi wo si tori pe gogogo ni gbogbo nkan won si won ni koda awon idile to je pe iwonba o na ni agbara ti won ni to si je pe bi oko kan na ni won fi gbera won lo gbera won bo o ni gbogbo e ti wa pin mirin mo won loju debi wi pe won ni agbara lati sanwo ole ti won gbe debi wi pe won ra oko o ni dukia gan ati ni akojo re bayi lorilede Nigeria oni kini ohun o ti wa yirin tan patapata
1: o da be to fara pe to kai o na lo jade latodo Atiku Abubakar
0: okay.
1: Ni to na ka lebu si are lewa Nigeria Bola Tinubu bi pe ijoba re o ti mu ki opolopo mo Nigeria bo ma to si si won ni Atiku Odiaka Olika o lo soro ta be fun Tinubu e ja lo polowo oja ngba ta ba de ni eka ipolowo oja wa edoki royin to n kile hale fun toni won te so waju e seun te ruti wa

0: kaabo pada edo ki iroyin o se to gbinaya won ni kodin ni awon eyan 17 eleyi to je pe arun kan ta mo si diphtheria iyun arun eleyi ti o je arun amu ofun wu ti ma soro fun eyan lati mi abi lati gbe nkan si ofun won ni eleyi to waye ni ipinle Niger ni aarin osu meje ototo o si gbe mi lenu awon eyan 17 to je 17 won ni be kedere akosile arun ohun na ni won ri ti won ke fin lara awon eyan to je 124 ni joba ibile bida suleja ati siroro won ni commissioner fun eto ilera ni ipinle ohun dokita mutanla muhammad bagana won ni on lo yoju oro yi sita nigba to n jabo fun awon oniroyin ni bi apero awon oniroyin to waye ni ilu mina eyi to je ko di mimo wi pe awon to fi ara ko jombo arun na to je 103 o na ni won toju ti won si weyan kankan to je pe ara won da won si da won le won ni ki mo lo le won o te waju fi oro lede o wi pe akosile aisan ohun meta mi ni won tun ke fin ni yajo yajo to si je pe lowo lowo bayi awon ti won ke fin arun ohun lara won ni won wa nile ewosan nibi ti won tin se toju fun won won ni ijoba ipinle ohun nlo wa ti fe ayan re eyi to ni se pelu itopinpin abojuto arun na ati fifun awon eyan ni abere ajesara to fi mo ilani loye awujo won ti fe loju si latari ati kapa arun na ngba ti n soro lori ibesile arun ohun eni ti se alakoso leka abojuto arun to nti ajesara iyun director of disease control and immunization dokita samuel jia ona lo di ebi oro na o di lori aifeju itakun abere ajesara pe won na ye abere ajesara ohun ko ti na ye ko ti lapoja ni awon agbegbe leyi to ye oni nlo sokun fa bi arun na bo ti se bele be kedere o lago kilo si eti gbo awon ti won ni awon omode lodo wi pe e ma je ki eyi ke ya awon omo yin ki won padanu gbigba abere ajesara ohun lagba pe jiya nlo yoju oro sita o pe iwadi o si nlo lowo latari ati le kefin se damo awon omode eleyi ti oro na tokan gbogbogbon eleyi ti o je pe abere ajesara pentavalent vaccine eyo kan pere won ti igba to si je yi pe ninu won na ni awon omo odun mesan atodun mewa no si wa to je pe awon won o ti e ti igba abere ajesara ohun oni to tun wa fa toro fi ri be ni pe mimo sikiri lati bi kan si bomi to je pe ngba ti won ba ti fun awon to wa ni ibi a ti ti fun won ni abere ajesara tan won ni awon ti wa ni ibugbe b won le si kuro ti won ti igba abere ajesara nbe won ba si wa si ibugbe a oni nto fare o oni be kedere igbagbo awon eyan lori gbigba abere ajesara pe ah mo gba o ona kan ti ijoba gbe kale lati fi ge emi awon eyan kurumo ni o won le leyi o tun wa lara n to tun pagidina mi jije ki eto abere ajesara fun arun na ko feju si
1: o da be e je kemi o mu eleyi ko yin ni papapa iroyin tun be ni waju mi lo n fidi oro mule pe le ise olopa ipinle osun oni won ti kede e pe looto ona ti mu commissioner foro ayi ka ni ipinle ohun mayowa anjorin ati enikan na to ko renji odeyemi abi mbola latari bi won se yin ban sakutaku iye lasiku ta won egbe osun luka kura jopo nlesa ni ipinle osun ile ise olopa pe isele isele nigbati awon afurasi kan to di amara ogun gbagbagba ile ti won so kale inu oko kan ti number dani mo re to je ti ipinle osun iye ti number dani mo je osha 04 ile ti won yeban takutaku si ayika papa julo nibi ti awon ti won kurajopo ti awon n to lowo wo fun ipolongo eto odibo ti won dana boya won be gege bi atejade ti agbẹnusọ ile ise ọlọpa ipinle ọsun fita dsp abiodun oje labi inu pe awọn afurasi to yinban yi o na ni won woso amatekun ti ipinle ọsun ile tamo si ọsun state security network agency ile ise ọlọpa pe a meta kan ile toruko re nje to bi ile sanmi wasiu alanide ati aderemi adedeji won ni ba college ati won farapa ti won si gbe digbadigba lo ile iwosan fun itoju be o ni won pe awon iya ojo won le awon kan ninu awon afurasi to yinban o won si ba enikan ile ti o je iko amotekun pelu aso ti nbe lorun re won ni ban ni obe to yo bayi pe yo fi gun okan lara awon ti won dimu ina lo tun fi jajabo mo won lowo o be ni ile ise olopa fide oro mule wi pe iwadi ta won se yi ina lo lose mo enikan to ko je wale akirele ile ti won safo me wi pe seri awon awon ri pe awon gbejo bo se to ati bo se ye en to ba si wa je bi esun na yo fi mu ko ata ofin o won ni lara awon kan ti won gba pada ni budu ohun gege bi ile ise olopa si fide oro mule ota abon won ni won gba won ba fila amotekun kan nibe na ile ise olopa wa fida en loju ta o fawon iyawo jo pe awon o se iwadi bo se to ati bo se ye life se gbe fun eni keni o iroyin wa pe be gege bi o se ti o ni se pelu ipinle osun ba kan na gege bi iroyin se te waju wi pe bo se ku ojo mefa ti eto dibo gomina ti o waye ni ipinle osun to je pe ojo keedogun osu ta wa nu re yi o na ni eto dibo won waye iroyin fide oro mule wi pe agbarejo pe egbe awujo ta mo si civil society organization won ke gba jare lori pe he se la lori oni bele bayi inu eto ribo ti o waye ipinle osun ti won se ro ajo eleto ribo le wa nigeria inec ton ti awon lajo lajo eleto abo pe kan le daju pe abo to peye o wa femi ati ruki omo niyan lasiko eto ribo na pa pa julo ki won le pe ilana gbangba la sata oni eto idibo ohun loto jugo nko fi lo bo se olo won pe ni se oni egbe akoru nki gbe nti e pe ah commissioner wa ti e tun gbe mu iwa adejorin e ba wa file e ba wa file won pe egbe apc atacord ohun na ni won ti wa mura bayi pe to eto dibo tin bo lona yi embalaya ko wo ni o awon egbe awujo ti wa nki gba jare in lati ri egbe kan to pe ni enough is enough o to ge be lari the civil society legislative advocacy center ati Kimpact Development Initiative won ala awon ti won community won si bere si ma ki gbajare pe ki awon eleto abo ki won ri pe awon je ki eto dibo na ko lo ni iroworo se
0: okay o won ni ide to fi ye ka gbe igbese alagbara tako ebi opagba fo meke eleyi ti o wa ni kolofin ti si nba awon omo orilede Nigeria ti nba afin dande tori wipe gege bi akole lagbaye won ni orilede Nigeria o na ni o wa ni ipele keji awon orilede eyi to je pe bi opagba fo meke o lugo si koro o si nba won fin dande eyi to si je ka gbe igbesi alagbara sugbon gege bi iwe iroyin guardian bo ti se fi iroyin eleti egbo ni fe jogi ohun to fi mule o na ni mo tun wonu re lo nibi ti an ti yojo oro sita o pe ninu igbesi awon eyan latari ati ri daju pe awon gbe ko ipa ta won lati le je ki onje ko sun wa bo won ni awon koloran si oniwa abaje awon esin okoku eda ti won je agbeban ajinigbe o na ni won tun ti ji awon agbe meji ototo ni won ti ji won gbe ni agbegbe paruba eyi to wa ni ile oluji ni ijoba ibile ile oluji okegbo ni ipinle ondo won ji won gbe loko won won ni awon to lugbadi isele ijinigbe ohun ni won sise loko won ko to di wipe awon ajinigbe agbebon ohun ti won yabo won won kapa awon be won si wo won turutu won ni odinu igbo eleyi to wa layika won won ni agbe kan eyi ti ori to koyo ninu isele ohun yemi omo wale won ni ngba ti n sapejuwe ti n salaye lori bi isele ohun bo ti se waye omo waye omo wale n lo fi oro sita o pe ohun ke fin awon ajinigbe ohun eleyi to je pe won gbe iboju won fi boju ti ko wa won si mu iban AK-47 ti won mu dani to je pe taratara o na ni won to kan lara awon to lugbadi ijinigbe ohun to je pe won ji gbe iyun adetan adebanjo gbe mi won ni won to bo o ni bi to n wa nitori pe awon mejeje ojo duro ni ibi kan na o n lo n kokko ri awon ajinigbe ohun eleyi to da nkan boju to si gbe iban AK-47 ti won gbe dani oni ko to di pe ohun o pariwo sita to ohun o kilo fun gbe mi pe weyin rewo ani won ti sumo gbe mi gbagi gbagi to si je pe ati gbe mi ati awon mi oni won ti ji won gbe ti ajinigbe yi ati awon eyan re won ni won bere si ni ya bo ibe lati ibi gun ototo omo wale leni ti gigirse re to kan ipako nigba ti isele ohun to fi waye ni o nse afomo re pe awon ajinigbe na oni won ji agbe obirin eleyi to je pe won o ti ifoko re sita di bi ati nka iroyin yi oni won ji gbe omo wale te waju yojo oro sita o pe lati gba na o na ni awon ajinigbe ohun ni won ti pe ikan na won ti pe iyawo eni ti won ji gbe ohun won ti kesi ti won si tin fi oro lede pe bo ba fe ri a oko ri ati awon agbe yoku pe owo te fi gba won le tete pariwo sita pe milionu lona 100 owo naira o na ni e gbodo mu wa o won ni gege bi o ti fi oro lede o pe titi di asiko na won si tun pe iyawo eni ti won ji gbe yi iyun gbe mi ti won si nbere pe owo ti awon nika e mu wa nbo le bade won ni sugbon oro yi o na ni alaborun re nlo ti wa di ewu to si je pe ominu on lo tin ko awon eyan ni ipinle ondo ati ipinle ayika re pe bo loro o se ri won ni ngba won si kan si eni ti se commissioner olopa ni ipinle ondo oni o fowo odani loju soya wi pe ise n lo lowo to si je pe awon kankun a yan ta won latari ati ri daju pe awon wa fin di koko ti awon o si fi kele ofin tawon o fi gbe awon to wa nidi iwa baje ohun won ni be kedere awon ti won jibe awon ri daju pe awon gba won pada abayomi eni ti se agbenuso fun ile ise olopa ti ipinle ondo o na ni o n fi oro lede o pe iko ajumo fowo so wopo lati gbe igbese iyun joint security team ninu eyi ta ti ri awon osise olopa lati eka to ngbogun ti isele ijinigbe anti kidnapping squad ninu re na lati ri awon ode ibile ati egbe vigilante lagbegbe won ni won ti gun leyi ojuse latari ati ri daju pe awon ti won ji gbe ohun won wa won lawari be won si fi abe ofin won fi da seria si ara awon ajinigbe ohun

0: ye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani to wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni e pe kaka akiri
2: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu ilepo sanctuary filling station opposite Fairfield supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bako na atu ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former nightel oni yewa ni alajiki road taki ogumoso e le pe wa si 07074857555
1: Oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin wo bi pe bo le sese bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD care o di gba kan na e seun
3: CD care there for you
4: oh yeah Lagilu FM 96.7

0: won ponle gbogbo awon eyan kan ki pe ah grandma erora o gbogbo awon eyan kan wo won ni emi ko concentrate lati mo nkan ta awon eyan fi wo won wa o grandma e wa sori radio leni ke ti e wa soro boya uru awa ta ti di grandma iru awa ta wa ni 40s wa ta wa ni 50s ta wa ni 60s boya le kogbon lati odo yin grandma e ba ki awon ara le
1: mo ki gbogbo ara le o mo ki yin ni oruko oluwa olorun awon ogun oruko mi ni iya afin olayin ka onu banjo ti gbogbo eyan mo si grandma maruwa labe mo wa ni abe PMS labe ti oluwa to mi wa omo le wa je alaga wa ni park management system ni lu ibadan bi so mo ki gbogbo le
2: lo ashe
1: apojumo
2: e kabo grandma
0: grandma ma fe ko so story die tori mo gbo pe ma wa trailer ngba te young bi ti wa lati ibadan bi lo si east
1: mo gbiyanju die mo gbiyanju die koda gbogbo nti mo yin se ni isin ni ojo ti ojo ti gbogbo yin ti fi nka ton
0: ayo
1: ati kekere mi ni ati kekere mi ni ati kekere mi ni mo ma n wa ko lati ibadan bi ma keru lo si onisa bini ma de lo layo ma bo layo lagbara olohun
0: so e ma wa oko
1: be ni
0: lati ibadan bi
1: lati ibadan bi
0: grandma oni chama la nso
1: be ni ko da bata ni mo ma nko lagbe ni
0: bata
1: ni mo ma ma ba won ko ogun pa mo de ma nko awon provisions lati agbe ni ma ku lo si bini onisa
0: Eyin ti grandma ba nko oja ngba yen eyin ti e mo won pe won ko oja ni agbe ni ati ni ogunpa e le pe wole o ti ba ti si oju opo sile grandma e ma ko oja sinu moto
1: ma ko bata
0: e ko bata
1: logunpa
0: logunpa
1: awon omo ibo yen wa wa ra bata
0: eh
1: logunpa
0: eh
1: ma wa ba won ko lo si bini ni o onisa ni o anywhere
0: pa o le se nwa
1: olorun lo nba mi wa ki se bi
0: grandma igba te wa fi iyen le te mo gbo pe eyan kan lo ni ke fi se yan sile
1: eh ko lorun ko fi orun ko
0: ke
1: ah oga mi
0: to wa le baba
1: fele
0: fele
1: fele
0: fele
1: o fele le ni awon na so fun mi wi pe ah agba ti de o grandma e gbodo lo si gbogbo to te n lo yen mo o ni mo fi wa fabo si di maruwa
0: e si wa fabo si di maruwa e wa fi jeun lati igba
1: yen
0: grandma sha ma so pe e plan live yin sile ni tori e ti dagba at least e ma ti 70
1: ah ko iseju aya loko
0: iseju e ti wo ti wa
1: aya mo ti wo
0: ko e ti wo
1: distance yen o pe mo
0: ko pe mo
1: be ni
0: e de si wa
1: ah ah ko da nti mo wa ni gboro ni isin ko ti si
0: eh because
1: ọkùnrin ni o obìnrin ni o kò tí sí
0: eh because emi wo pe ko dìgbà tẹ bá sọ fún mi torí nkan tẹ wà láti ìkirè dé kí ló ń pè táwọn èèyàn ń wò táwọn èèyàn ń kígbe eh grandma grandma àwọn tó tún mọ́tò tuntun àwọn kẹ̀kẹ́ tó ń jáde àtàwọn mọ́tò tó ń gba 500 lọ ńgbà tó tún rí wọn ní irọ́ grandma ẹ máa lọ báwo lẹ ṣe ń ṣe ọlọ́run ni
1: kì í ṣe mi
0: ẹ ti ṣètò ojo ale yin sile
1: ni
0: grandma
1: beni
0: se lo to pe awon omo lo ye ko toju agbalagba tagbalagba ba ti dale
1: o pelu nkan ti mo se wa sori eto lati wa gba awon obinrin ni imoran
0: good e ma gbo o mo gbo yin
1: awa obinrin te ba simi sile mo ni oro pupo lati so
0: ani grandma amba ati shi sile la se shi microphone a gbele
1: awa obirin akoko agbodo fiti oluwa siwaju tori olorun oba lo ma nfun iyan se ki se eniyan gbogbo ile ti mo nta nso yi ki sagbara mi kelo lara mi sugbon olorun lo ma nfun iyan se ma nfun iyan se so mo wa lati wa gba awon obirin wa ni iyanju looto awon omo wa ni le ta nko
0: be ni
1: awon omo wa tori omo ta ba ko yo gbele ta ba ko ta ko si onkohun ti a le de mole lati ojo iwe wa titi dojo ogbo ti a ba to awon omo wa daada
0: ala ni
1: ma se yama yama ni so mo gba gbogbo awa obirin ni imoran ka moju to awon omo wa ka ko awon omo wa ka fi ese won le ona otito ka train won ka si won debi ti ile ti teju so that awa gan a le ni alaafia a le ni igbe aye igbe aye igbadun lojo ale nitori pe kini ta ba wo bo se nlo laye esin mo ranti aye igba ta wa nkawe owo ta fi nka mo le so pe right from my elementary to primary to secondary and tertiary level owo ti mo fi jade lewe up to tertiary level ko to owo ti won so di kindergarten ni nsin
0: ehe je ko gbo
1: ki da se bi ilu se ri ni tori ilu lo so gbogbo e da bo se ri
0: bo se din
1: sugbon ka dupe lowo olorun
0: alhamdulillah
1: so ti obi to ba bo se nko awon omo to nko won ni to nfi onje to ma ta won na ma je le won lowo gege bi awon to bi wa se fi ohun ta ma je to se fi le wa lowo kon ma se eto sile fun ara won
0: e so fun won ko gbo
1: idi ti mo fi sai pe kon ma se eto sile fun ara won ni bi pe se omo ti o je bi pe owo to fi n gbo bukata ti ara ti omo ti iyawo ti ile se ba mo ye ta fi rent ile ni esin
0: millions
1: so obi to ba mo wi pe ohun fe igbe aye to
0: rorun
1: to ta sosan lojo ale ohun na gbodo bo se moju to oro omo tori bi gbogbo e na ko la ma da awon oko wa da ka ma support oko awon oko wa ngba mi gan to ba fe re won ka gbe won lapa soke so ngba ta ba nse be ta npese ta nfi die die pamo fun ojo ale wa omo ba ti ede bo ba ti ede wa di gba na tori a mo bi gbogbo nkan ti nlo
0: nlo ba
1: isin la mo a mo bi gbogbo nkan se nlo to ba ya to mo ba ti ede wa mu wa ara kun la so gbagi tomo ba mu wa dede tomo o ba tun mu wa
0: dede na
1: fine ka je ki omi ti wa nu agbon wa ko do to ro ni o ni je ki a so fa lojo ale so mo gba gbogbo awon obirin niyanju imoran akoko niyan kon je ki bon ba se nse kon ma de nkan kan mole kon ma de nkan kan mole ti won ma de ba lojo ale so that a le mu irorun wa fun won imoran keji ti mo tun fe so ohun ni wi pe baba se nse mo gbe gbosa fun oga mi Tommy Tommy wa omo lewa to je alaga awako BMS ni ipinle Oyo mo je okan lara omo egbe awako ni ipinle Oyo
0: ke
1: oga wa yen o ma nko wa pe e wa o plan A ni ti oko wiwa yi o e gbodo ni plan B to je wi pe ti kan ba dani eyan tun le ya sare fi keji support
0: so Tommy ma so ru oro be
1: kota won ma la mo wale ti every time
0: eyin obirin
1: gbogbo atokunrin o atobirin o
0: pe plan A
1: pe plan A
0: ni oko wiwa
1: ni oko wiwa
0: but plan b gbodo wa
1: le plan b plan c if possible plan d ka sa ma run gbogbo e mo
0: emi mo pe to mi ma so ru oro mi mo pe awon ni moto ma so ro
1: o lori pipe lokunrin yen o oga wa yen ori e pe
0: Ah, kẹyan to ma so ru oro yen fun eyin te n wa oko that means any mo nkan to nse
1: ojo ti won ti koko so gbara bayi nemi na ti grab e
0: good
1: temi na ti ya papapa owo ti mo ba pa ndi maruwa aya fi sare lo mo gba shop mo lo mo nra oja mo nta koda ni shop mi ni isin plan d mi ni edu tita edu
0: e fe ta edu
1: mo ti nta
0: e ti nta
1: gbogbo igba ti gas di 2000 to di kini yen mo ra yin kina awon sako ti mo ko jo ti mo ke edu jo ti mo bere si ni ta to the glory of God
0: but grandma olorun lo nta edu
1: mami ise olorun gbogbo awon ise ta ro pe boya ise idoti ni ni si
0: e ko ta yo ma so nta ni
1: ebe e gbo tan so pe lewedun kole
0: awon to elewedu to ba kole o jale mo ni o
1: ba ko jale
0: o eyan eyan se n gbo mi grandma elewedu o le kole o jale dixon elewedu to ba kole o jale ni e wo te ba mo pe lewedu le kole e pe mi bawo le lewedu se ma kole ki gele ewedu elo lo nta
1: mami se mo ye to nta igaga ewedu bi mewa nsin se mo pe
0: tele 200
1: ewedu kobo
0: ewedu 500 ti e lo le to
1: yan o yamura
0: be ni
1: sugbon ni nsin be ba fe ki le je ki gbogbo le je ewedu 500
0: aju be lo gan
1: e wa so fun mi pe lewedu o ni kole
0: lewedu n kole
1: lewedu n kole o gbogbo ise idoti beyen ise elomi
0: aya da mi boya kemi na tori eyan ko so fun mi na pe awon to ba papo mo awon na nko le mo wa ni wo emi na mo ti pe won pe boya ko gbe pomo wa fun mi kemi na ma
1: ta mi e wa nbe be de shop mi e ri pomo gbigbera
0: emi gan tin ta pomo bayi
1: se ri bo ga mi se ja mi si bayi emi na fun rara mi mo jara mi gan to ba ya bi mo se nse yi mi ni le se be mo
0: be ni
1: ara ti dagba owo ati gbe owo yen
0: a fe simi owo fe simi
1: in fact o ye ke bi kobirin ko jara re
0: but emi ro pe teyan ba ti bimo ko need ko o ti sowo sile o ti jere omo ma toju e
1: mami awon omo yen na bo se n bo lo ti mu bukata ta won na ma gbo wa
0: bo se n bo
1: ba
0: ti mu bukata to ma gbo wa
1: beeni mami beeni
0: ni mo boya awon eyan gbo wa laaro yi lagelu la n pe bi grandma maruwa lo n soro te ba lo sori facebook e lo wo grandma mari grandma ademola ahmed thank you afis fọlọrun sọ ẹ ṣe queen gold ẹ ṣe gani ọlánipẹkù gafar ẹ ṣe mọdúpẹ mo rí yín lórí facebook o grandma so lọwọ kan kí gbogbo àwọn obìnrin kọmúra
1: kọmúra
0: àtòbìnrin àtọkùnrin kọ́ ti
1: yẹ kúrò ní
0: ẹni èèyàn kọ́ ti yẹ ń pè wá mọ ẹni ń pè alátẹ̀kọ́ bóyá fẹ́ sọ fún mi pé lewedu ń kọ́lé ni ẹ ló ta ní iná ẹ ló.
3: Hello ma.
0: Yes ma.
3: Ewedu ti kole o tun fa mi si. Ewedu ti kole o tun fa mi si. Ewedu ti ramo relu oyinbo. Ewedu ti kole o tun fa mi si. Orúkọ mi ni Abileko Oguntade. Teacher ni mo se mo de tewedu. Ninu e gbogbo ti mo de se. I give glory to God.
0: Hallelujah. But ẹyin tẹ jẹ teacher tẹ n tewedu olohun wọn máa rí yàn so ẹ fẹ kọ máa rí yàn so olohun ní
3: sùn. Ṣé rí àṣìṣe tí a ní ni wípé iṣẹ́ tí a fojú sí yẹn wípé iṣẹ́ ìdọ̀tí ni iṣẹ́ yẹn gangan ló ní èrè nínú. Mo tún tata mo tata mo tajọ lọ fries mo ta làgìdì tí mo bá lọ sóko tí mo bá rí ni mo máa ń tà tí ẹ bá lọ sí ìbàdàn south east tẹ bá sọ pé ìyá aláta kò sẹ́ni tí ó mọ̀ mí. I give glory to God.
0: Ẹ dẹ̀ tún jẹ́ teacher.
3: Mo ti retire 2015 mo retire to the glory of God.
0: Ewedu yà wá ewedu kọ́lé ó tún rán ọmọ lọ sílùú òyìnbó.
3: Ó ti rán ọmọ lọ ìlú èbó o ewedu kọ́lé ó tún fa mi sí. Ewedu àwọn òwò tí a fojú sí yẹn ló máa ń béèrè lọ́wọ́.
0: Ẹ mú bá
3: ẹ lè jẹ sọ ẹ dọ̀tí. Ìgbà tí mò ń ṣiṣẹ́ yẹn tajọ jẹ tíṣà náà fẹ kí mi torí pé wọn máa ń bá mi nínú ìdọtí
0: àwọn olóòwò
3: tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó wọ́n tó tomato esa tanko esa rodunko to tun ma ta yan lowo egbo e je ka dupe lowo olorun awon owo ta foju si pe owo la won fi mo gbe kale owo tele wedun ni lojumo ti mo bara do si ni ewe du kan lojumo mo lawon olonje ti mo nta fun top of turaya top of odologo top of iya sayid odo oba ti won ta onje ti won de ngba daada
0: bo je se wo to bo lorun wa Alolorun lo nte wedu ewo ma pe number mi ni se mu bayi re tete ko number mi tori mo ma fe ba yin soro 080
3: okay
0: e je ma lo so pe wedu ko le odo pharmacy o tun ran mo lo si ilu oyinbo agboro investigate yin o agboro investigate yin o da n pe gbowo ni school
3: elo mo fe di primary school mo ti teach
0: e ti di owo gbe ni school now
3: gbogbo dupe lodo olorun if my account is not ti account mi o ba wa okay mi ni gratitude mi gba mo so fun yin wipe awa obirin oro ti mama yen nso o to ni agbodo wa a b c d se bi gba ti mo nta ojo yi mo ti mama mi lo file mi lowo ni kekere igba ti ise dojuru ti arowo osugba ti o si nkan kan mo ini mo tun wa pe laruge jollof rice mo se nkan ni jo saturday laye oja olurin ma se jollof rice lo mo pe mi ni se kori ẹjẹ fàyè lẹfẹ lómi
0: ṣé mama ti wá kú báyìí
3: mama mi ti kú 12 years ago
0: so ewédú tún wá ń sọ̀rọ̀ ewédú tó fi léyìn lọ́wọ́ tún sọ̀rọ̀ lọ
3: I give glory to God but ìgbà tí mo ti rìtáyà mi ṣe mọ́
0: nígbà tó ti rán mọ lọ sílùú òyìnbó kílẹ̀ tó fẹ́ máa dara yín láàmú fún
3: orí tá a máa ń kọ nìyẹn gbogbo àwẹ́lẹ́wẹ́dú orí tá a máa ń kọ
0: nìyẹn
3: gbogbo àwẹ́lẹ́wẹ́dú
0: ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀yẹ ẹlẹ́wẹ́dú ẹni gírúùpù
3: a ní gírúùpù
0: o mo gbọ́dọ̀ wá rí ẹ̀yin gírúùpù ẹ wo ẹkọ nọ́mbà mi 080
3: okay
0: 81
3: okay
0: 21
3: okay
0: 81
3: okay
0: 45
3: okay
0: torí wẹ́ẹ̀mí náà darapọ̀ mọ́ àwọn eléwédú nísìn
3: ẹ pè lẹ́ẹ̀kan sí ma
0: 080 81
3: okay
0: 21
3: okay
0: 81
3: okay
0: 45
3: okay
0: 81 yelewedu eta o
3: yes mommy god bless
0: ah won down o le pe mi lelewedu kin down now am a two shot
3: mama pe mi yalata now call me yalata we land say you
0: yalata
3: e se ma
0: oh my gosh oh this woman is not two shot at all ma yo jasi now anu won je wan o nta ewedu e homi ke mi ma ta ewedu ah iron iron e homi
3: hallelujah
0: shoe ni size now
3: e je lo mi o pe
0: ẹ ma gara yín ẹ ma jókòó kiri ẹ ma lọ gba gbó kiní ilé lanta kiri káwọn mẹkáníkì ma pò yín mọ́nú barracks inú gáràjì wọn kiri ṣí ọ̀kẹ̀lẹ̀bẹ̀ fú ẹ̀ ewédú kọ́lé ó tún rọ ó ti fa mi sí ó tún rán ọmọ lọ sílùú òyìnbó. Grandma ẹni ẹ ń tè édú.
1: Èmi tí ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yìí náà gan-an. Let me say I am a retired teacher.
0: Teacher ni ewa lo nta edu ah grandma I disappoint you are not tush hello ah oni dot lo nta edu now hello ya beja be ri nkan
4: laye ejo o
0: eh
4: aye ejo mo ti ni mo ti ni mo so
0: eh
4: iwo ole
0: ta
4: gbo ko opo ole lo ko re ba de ni o so fo lo wo nje mo ja re alu ko ja re ori an so ro gidi mo so owo so won ni mo le ko lowo ni ọ̀ọ́lẹ́ ò lè ṣe yún un kárùkọ́ já wọn rẹ̀ ewé dúkọ́lẹ́ o àtàkọ́lẹ́ o kò sí iṣẹ́ ìsìn tí ò kọ́lẹ́ ẹlẹ́ ìdúkọ́lẹ́.
0: yóò yábejì yọ ọkọ mi ní ẹwà tush náà ṣe máa sọ pé wédúkọ́lẹ́ ṣé kí wàá lọ́ọ́ máa tẹ wédú ni.
4: ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ló bá ti náwó ó sì ṣòṣòlẹ́ kò lè náwó mẹ́
0: wàláì
4: ó kò lè náwó ṣòṣòlẹ́ náwó mẹ́
0: ọlọ́dà afẹ́lọ sójú ọjà torí ẹ máa pè padà o afẹ́lọ sójú ọjà
4: atura yín ẹ jẹra yín ọlẹ́ ọ̀rọ̀ ayé wá o.
0: wọn lọlẹ òrò ayé wa pé kọ tura wọn kọ jara wọn dixon jẹ ká lọ sójú ọjà tábà padà dé grandma ṣì wà ń bí chiquito náà wà ń bí tí ọlọ́run bá gbà lásìkò dádì uk darapọ̀ mọ́ wa tọ́ bá dẹ̀ darapọ̀ mọ́ a máa tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n o ewé do for what anu dixon oh the tush people like us cannot sell ewé do ambo ambo ambo ambo how would I do
5: kini arun bayi abi esile igbanse ele ni
6: wo sile igbanse ele
7: en to ba wa se mba mi yan ni ko se daada lati gba ti won ti gbokude ni gbogbo eyan ti fowo di mu
5: teyan gbo nipa graceful rest funeral home ile ise ti nba ni se mba mi oku ti won tun ba ni gboku pa mo digba teyan ba fe oni run be furu ni ogbe koda awon re oni yi pada awon ara ilu oyinbo won oje fi esere ti e ba fe se mba mi e tawon eyan fo di mu ni bi oku eyan yi to ge graceful rest funeral home ni e ma bo won ni ambulance lati fi ba yin gbo oku debi te ba nfe lowo ti ogara awon band boys and biara wa be si fe ra ibusun le ke casket e ma bo lulu ran ran lo wa private burial land ile esiku aladani wa be si ni an se postmortem ile se graceful rest funeral home wa ni onara hospital complex gegede olu layo amuloku akara road ibadan telephone 081 43 504 426 ati 080 76 26 2803 ile se graceful rest funeral home lo ni ojo gbogbo wa ni odale o
8: gagaga
9: ganusi
8: gbogbo ya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni ganusi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu ganusi baraba wo degbere to ngun fe ni tele tele ganusi aba mixture ni ogbelura binu ko tinu ngun gudugudu ti san ara gbogbo fe sise pe tori kerike ara nro ni lati joko dide fun ya wa dagirase on le san ara die die nu ya sawari egbogi ganusi aba mixture o si fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale ganusi aba mixture ni ogbelura eran re o si lekan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye ganusi aba mixture lagbade fun o bara ni 60 odun to tun gba made ni yawo tara re tun ta kutuputu irufe ganusi aba mixture nlo gbelura ganusi aba mixture o tu wa kaakiri le taja ogun ati lagbeni kari kari asun wa lagbata jake jalo le nigeria ganusi aba mixture fast kenny nigeria enterprises lo se idojuko nnpc filling station legbe bridge olonkemi lagos ibadan expressway mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo kara o takebe
9: gagaga
10: Ganusi
11: Omo ose tutun lo pelu agbara afojusun ati idari latoke orun wa ni gbogbo ojo Monday lati ago mefa abo e darapo mo wa lori lajelu 96.7 FM fun adura ati ibuku araro latowo CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 a.m. on lajelu 96.7 FM, Pastor Sholarin Oluwafemi Sola ni yo ma toko eto ori radio alagbara yi bi a o se ma fi adura ati oro Oluwa bere ose wa. Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. Ema gbogbo e bere ojo aje pelu ase ati isegun latoke orun wa.
12: Sinu ipade adura awe ati iṣẹ oru ọlọgbọn ọjọ ti ijọ Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire ṣe agbekalẹ rẹ lori oke Bethel bẹrẹ lọjọ Friday to gbẹyin oṣu keje di Friday to pari oṣu kẹjọ akori itusile patapata ninu agbada okunkun total deliverance from power of darkness Ephesians 6:12 akoko adura lojojumọ ago mẹsan owurọ si mejila osan ago mẹta osan si mẹfa irọlẹ ago mọkanla alẹ ti mẹta oru ni iṣẹ oru ọpọ awọn woli ati olori emi nbẹ ti ọlọrun ti pese sile fun ọpọ iṣẹ iyanu bi igbala iwosan ibukun itusile ibapade atoke wa ibi ta gbe ti pade Better Mountain along Adebayo Ijeayure Road Ibadan olugbalejo woli Gideon Tanimo Owo esupofo elu elu baba 08033281742 fa eni meji tabi meta lowo dani kejo ni iriri itusile lori oke Betheli mashallah iwa o

0: ri pa awon eyan npe awon se elewedu lo tun pe yi ni ejo awon to ba tush hello
1: hello
0: hello
1: eku eto
0: eku e kaabo ma
1: e ma tesiwaju o
0: amima
1: e ni darun olorun o je so luwa wa
0: ami
1: mommy se ri ti an ba le sise egbin ko ni do nje egbin
0: eh
1: bae ni ki ni se ri ran mo te duri
0: eh
1: yomotola ni soro
0: ah yomotola e te duri
1: mo ja mi si ki n se wedu ateso
0: eh
1: mota mi ro mo de be mo ni
0: eh
1: ti bo je soro mi ori ran mo lo tanje kan eni kan la ba nbe ah ato lowo owo le lo ti won ma gbe lo ko won sawo fun o mami owo yen tan niyan fun mi o mo fin ta pe water mi kan ma wi ale ba o tan niyan mo ni ato lowo bi mi se ran won ba mi mo tin lo ti o le gbe fa won ni ma gbe fun yin gbowo o ba gbowo mo se mi faye ni mi e ku jo meta o
0: joko pelu
1: e ma tesiwaju o
0: ami iya motola
1: o so oluwa wa
0: ami iya yi o riran sugbon on ta pure water o de nta minerasi eh ko de riran ko joko terere ko gba owo gbo mule lanta ko yan le kiri gbogbo ibadan ko so oju are ko so abe di adugan eni ba ni gini ko ti bo hello
2: hello ma
0: e karo ah
2: bro ah,
0: yes sir kono
2: yes
0: comrade
2: correct sir da ta okan
0: e ka ba
2: ti tagba kan la mo ki ya wa yi o nigbati mo so fun iyawo mi pe ah pe iya yen omo ti fe wo 70 o ni ah romo ni o o se ton wa mo wa mo ruwa
0: walai comrade mo wa ninu maruwa bayi se mo se galete bayi mo nwo iya ni te ba ri nkan to sele nju inu mi fe dun pa mo nwo won bayi
2: eyin na ewo ibe ni won ti so fun elomi ju egbe to si se de to egbe olomo gi abi pe to si wa ya ko do wa maruwa lohun pẹ̀lú maru kí ló ń fẹ́ fi maru wá ṣe ṣe rí àwọn iṣẹ́ ìmìtì yóò fojú sí yẹn owó gidi ló ń wà nbẹ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ìgbà tó ń sọ pé iléwédún ó ń kọ́lé lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ ń sọ ìgbà ìwédún bá wo ẹ worú sí àbẹ̀jẹ lẹ́gùsí nìsín wọ́n ti kọ́lé wọn lọ mẹ́ta ọmọ wọn gan tún kọ́lé lọ mẹ́ta nídìí ọjà ìlúbọ tí wọ́n ń tà
0: yìí elubon ya beje legusi nta se won lowo lowo ni ya
2: beje legusi nta se won lowo lowo na re meta no ko le
0: o to ma ni ya beji alaja ma ni ya beji
2: omo won go ya lade
0: o
2: na tun lo meka ni di se pe anta elubo o si tun le ko di ajo lo sile won ni
0: eh omo won tun ko le
2: ala ajo lo sile won mo wa nbe ni bi ojo
0: ya beje ajo ma telubo ni si ni o
2: ṣe wa o ni ìyá kan náà ẹ mọ̀ pé ìyàwó ààrẹ wa wọ́n gba àwọn èèyàn mọ̀ràn pé kò bá ìyá àgbà
0: ju sọ́wọ́ wọ́n mu sódì
2: àwọn èèyàn mu sọ́wọ́ ìyá kan wà ní òkè páàdì wà láì àgbàdo ló ń sun ta ṣóyẹ yín ọ̀sẹ̀ èdè láti ìlú òyìnbó ní tọ́sẹ̀ èdè sí bóyá ló tilẹ̀ sí ju bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lọ ṣóyẹ yín so owó àgbàdo yẹn òun náà fi tọ́ ọmọ tọ́mọ yẹn fi di èrò ìlú òyìnbó ọmọ ló wá mú ìyá rẹ̀ délùú òyìnbó tó lọ sí mí bẹ̀ nínú bàtọ̀ tún dé wọn sì ń ta àgbàdo yẹn padà ọmọ mi wá sọ pé ṣé ẹ kọ́ tún mọ̀ ta àgbàdo ń pa mo ní ìwọ̀n ṣe níta ṣe bí tó gbé wọn débi tí wọ́n dé nù
0: ìyá lọ sí ìlú òyìnbó ó dé ó tún ta àgbàdo
2: wà láì sàlàyé
0: ó yẹ kọ́ yẹ gbà sí ìyá ẹ̀ ni ìyá ẹ̀ ti láìpẹ́ owó jù ó ti láìpẹ́
2: owó jù ìdí sẹ́yìn láti mọ́ ni lọ́lẹ̀
0: ó dé láti lóyìnbó tún tàgbàdo
2: ọmọ mi gan sọ wípé ọmọ ìsìn wa yàtọ̀ o ni wọn ò ṣe ní yàtọ̀ èèyàn lọ́lú ègbóṣó lọ ṣiṣẹ́ náà ni ṣùgbọ́n tó bá yẹ pẹ́ lómi ọwọ́ pọ́ ti dé láti ìlú òyìnbó àìga láti dé ṣe bíbi tó ti rówó nù ọlọ́run àgbà fún wa kò iṣẹ́ tí ó lè láyan o
0: èèyàn
2: ó dì fẹ́ẹ́ lórí bíyàn bá yẹ ṣe
0: ẹ ṣe gan
2: ọgbọ́n ètò
0: ẹ ṣe gan ni màá máa gbé ìpè àwọn èèyàn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́ yìí because ó ń yà mí lẹ́nu pé hello
3: hello
0: yes ma yes sir
3: ẹ kú iṣẹ́ o
0: anybody tó bá pè pápápá ni àròjọ mùsùlùkù
3: mi ọmọ ìyá ilà gbogbo láti san látẹ
0: ẹ káàbọ̀ sà
3: ọdún tó ti tẹ̀lé àtọmọ wọn àtúnjọ wà ń sáré ìyáàbèjì ìyẹn ńlá gidi ni o.
0: ìyáàbèjì ẹ wo ẹgúsí congo 15 ni mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín aláàjì ti já mi sí.
3: ìfáàjì ìdìtàn náà làjọ gbé ṣẹ́rí àwọn kan tó ń sọ yẹn ṣẹlá jẹ́ àdúgbò tí wàá gbé ẹ kẹrọ àwọn alákọ̀wé àwọn ẹni ńlá tó jáko ẹgbẹ́ fún àwọn àti oko
0: bẹ́ẹ̀
3: lèmi yìí náà. so gbugbu awon kan won yen lo ye kan ma wo
0: oda e se gan san
3: o je pe eni to lo si ya god lo ti se je n ka wa je to ba se bi gan yo tun rest yo tun mo lowo so a discourage but ye kan mo pe ko si se quality
0: e se gan san
3: la gbugbu la san
0: e se gan san ma mi ni felele o lo nje alaja mi number 1 won pe mi eh mami e pe pada tori mo ri pe call yin yen ti court mo godo gbe call yin tori awon iya ta ma ngba moran lowo won ni e ah ya nta rice ya nta epo ya nta gbogbo ti ba de be ngba mi ma ni mo fe wa ra nko jije ni ma da oro kan le mami a ma so awon nkan mo mo pa asiri asiri nla nla ni won ma ni e awon se bayi ngba la la won se bayi ko je keyan ni kini ke ye keyan yole ah ah te ba ri won le ni e wo bi tolorun gbe won de gbogbo awon mo won lo ti sorire custom wa nbe general wa nbe so kili mami e pe pada o tori mo ri call yin ni e pe pada o e tete pe o e pe pada mo nduro de call yin o hello ta lo wa nbe
3: iya kiki to
0: yes sir
3: wa so ni re tomo tomo ato ko
0: ma ami jesu
3: bi kibi to ba to ni bo awan de ye yi mo bo to ni bo
0: ami jesu
3: o ni mamu bo laye e mo laye
0: laye ami jesu
3: ipo giga to se o lori le ta ti gbogbo igbe agbaye olorun yo nde fun olorun
0: ami jesu
3: ibi to tin mogbon jade ah won ni gbogbo je mo lori
0: ami jesu
3: ogbon to tin mu jade laro lara iya yi ah ni lagbara wale mi to ba joko tare o ba joko to ba dije lojo o ba mo ran lowo
0: ko si eye mi
3: iya ti mo ba daruko ti mo se lode agbaye ibe mo gba custom ready ni mo nta la uja
0: ah ibe le wa gba te wa di custom leni
3: e ti ko wa ra bread lo je ki won be ta ti so pe ki lo wa roughly about the million plus wa lodun na 88 boni mo ti fe ri boni ya mi ti fe ri
0: Jesus Christ
3: ni mo pe mo tun ta be di e ma ra kongo rice ati kongo ewa ma gbe lo pa ya mi ni le ni lorin
0: kai
3: ama ani bi to ti mo gbo ni jade
0: ami
3: ohun yo ro gba yo kakiri
0: ami Jesus
3: amure anu nla ti aye o le gba lowo eda olorun o fi ki oloruko
0: ami Jesus
3: ah on won mi jawe eyan lo wuro yi
0: mm
3: mm amaye egbegbe lo ni egberun lo won mi je ni
0: mm
3: problem to si lo ni o ye ko to tun se ki gbogbo aye gbo
0: mm e seun
3: mo se lo ni nikan
0: oda mo gbo sa
3: to ba wa tun ya yen pe je ki gbogbo aye gbo kan mo wi pe ko sibi eyan ba lo fe mo lo ju ko senu gate yen lati mo toro nkan ibe ni o gbo ti
0: bẹ́ẹ̀ni
3: ẹni tó lọ bá tó fẹ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ ẹ ọmọ tí ó sì fún ọ ni wọ́n á gbé fìlà lé ọlọ́wọ́ rò pé wọ́n ti gbé kádàrá ìdùnnú bí ọlọ́wọ́ tó ń lo kádàrá ẹ̀
0: wọ́n ti lò ó
3: nígbà tó ọ̀fẹ́ sí nǹkan kan
0: wọ́n ti lò ó
3: wo ọgbọ́n ní tọ́lọ́wọ́ ẹ.
0: Àmì Jésù ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan sí ẹ ṣe sàn ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹni tó ń ta búrẹ́dì tó wá di custom lẹ́ni joko sibe ma toro owo kiri mo wa fe fa koko idupe lowo oga mi Tommy ah mo gbo nkankan grandma ma de bere lowo yin e mo ko mo ni mo fe dupe mo fe mo boya ma fa ope yen pada ni bo mo mo pe confirm te ba kan te ba so fun mi confirm ni mo bona e lo ta lo wa nbe yen
4: mo ni alokan ni
0: ngbo yin ma e ku legbe radio yin
4: ya ri mo n gba mara yo maa tún fi tèmi kún fi kún ní. Nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ nọ́ọ̀sì mi ní tí mo bá wà níṣẹ́ ọ̀sán kò sí ọjà oko tí mi ò kí ń ná.
0: Ó tán.
4: Màá ná ọdẹ́dẹ́. Màá ná olódó. Àwọn ọjà yẹn ò papọ̀. Màá lọ kó irè oko wá. Àwọn ọlọ́jà ló ń rà. Bí àwọn olóúnjẹ àwọn ní kò tí ń tí mi ò ń kọ́ wá o. Ní bá ti kọ dé mo kọ síta mi. Àwọn ọmọ mi á tà. emi na agbadi ise lo awon omo yen le ni mo se dupe lowo olorun tori pe ti o ba jese yen nigba na sese ka omo mi ma lo school
0: e se grandma e wa legbe radio yin radio yen de disturb wa gidigidi gan ni etin bi eh grandma mo gbo pe Tommy e sha Alhaji Tommy abi kini won ma npe won en Alhaji Tommy mo gbo pe Alhaji Tommy won pe eyin obirin jo
5: be
0: won de ma ntoju eyin obirin
5: be ni
0: o to ro ni mo fe o grandma tori mo fe withdraw kiki yen ni
5: o to ni o to pon bele ni
0: because emi o ri awon ton toju obirin ri ninu awon
5: ni gbogbo leyin won mi ti ri afi oga wa ka de dupe lowo olorun ibi won ba wa won ko mu epe bu
0: se fele
5: waju won awon gan fele yen lo se atokun wa
0: ehn
5: de odo Tommy be ni tori awon mo fe mo fi gbogbo enu so wi pe fele yen lo bere si ni to wa se mo bi kan ma re omo lati gba omo ton re wa titi ngba ti oga wa Tommy na de tun wa fe ton tun gbapo won tun tele
0: mo ko won ni ko ma toju gbogbo yin te ba je obirin
5: be ni
0: ah
5: te ba ti won tun tele igbese ti oga wa fe legbe
0: gbesile
5: be ni
0: te ba ri won ke so fun won pe awa obirin kankan fe wa ki won
5: adise
0: pe
5: adise
0: eni to ba toju obirin ninu aye ta wa yi Olorun kekere chikito ni.
5: Ben.
0: Olorun kan ni mo nsin. Sugbon anybody to ba toju yawo e. Anybody to ba toju iya e. Anybody to ba toju obirin. Mi o fi sere. Ama wa fi won oruko won sinu list adura wa. Orire ti de ba won ju bo se ri lo.
5: Agbara Olorun.
0: Won se bere orire ni o.
5: Agbara Olorun.
0: Emi won agun.
5: Ami. Ami.
0: Nkan ko ni se won ni ipo to wa yi.
5: Ami. Ami.
0: Dada. Lo mama fowo kan
5: pe
0: tori won toju eyin obirin o bi mo se gbadura yi o but adura o titan
5: kekere
0: ko ese Alhaji Tommy ese mo dupe
5: omo ni
0: God bless you pe n toju awon obirin itoju awon obirin se pataki o eni ba toju awon obirin to ba wa loke ko le wale o eni ba toju awon obirin orire ma n ba kiri ni o tori ohun asiri ni obirin je ijo tolorun ba fun mi laye ma je ke mo itumo nkan ti mo ma so pe ohun asiri lobirin je ijo tolorun ba gba pe ni aye ma je ke mo Tommy o ntoju awon obirin mo se gbo laaro yi mo ti gbo lenu eyan ko ribo mo so pe iro ni sugbon ti mo fi gbo lenu grandma mo mo pe grandma o le mu won o le mu balabulu le mi lowo mo ki pe ese ka wa ku lori yen eyin obirin e ti gbo lenu grandma ah tori ani pe dide o bo to hun mi ka tu pada wa but e mo pe ma le lo church because ta ba ma pada wa bi 11:30 ta ba ti karo yin to ni 11:30 atun ma bere sugbon e ma so pe e lo church kila moro yin sawun obirin social media kilo de te gbe wa kuro late kan Oladele Sunday Muyiwa thank you Jimo Moradeke Sherifat thank you Adeshola Koju Shola thank you Olayinka Adesegun thank you Olanipekun Gafaru thank you Talotu Ambeye Queen Gold okay Haje Ayelabogo thank you sir Sekinat Abdul Wahid thank you Ademola Ahmed thank you Afis Folorunsho thank you Mungbo yin tori emi na ni story o emi na ni story o tori mo kiri laye mo kiri gosilo mo sare kiri ninu gosilo pelu osan lori but ijokojo kan oro yin ajade grandma kila moro yin fawon to awa ta ti di grandma nisin ta so pa nto mo pe omo lo ma toju wa lola kila moro yin fun awon to wa nisin to ye pe won kan ma tote won ma to ese won ma ra kiri won ma bora won ma sano wo gbogbo party nile aye yi won ma to stone jo saso e mo pe ko ro fo lo nbo e ma ro pe eyan nla kan ni aso nla le eyan nla loju ti won kila moro yin si won
5: e se olodu gege bi mo ti so le nkan pe ka ma ka kuro ni joko ode ka ro to gbona
0: abe ri nkan
5: baba de ti wa bere
0: si kini yen lo de nje ki awon okunrin ma kun kekere nisin agbegba agbawo agba koko baba sasun to ba wa ya wa ni o ti ni bp lati gbe yen won lo nlo lona osubu oku tori e la se wa ni awon opo kekeke igba aye awon mama wa e le rawon opo kekeke an gbo yin grandma ma bi
5: so baba ti n gbiyanju ta wa na n gbiyanju lati support ta wa nkan se lati support awon oko wa a je ki gbogbo nkan ko tun rorun fun wa ko tun rorun fun awon oko wa ki aye awon omo wa gan tabi kaye won ba le ta sansan tori won so ri pe ajoje owo kan gbegbadori ki abuda bata ba support awon oko wa nipa se pe ka wa na wa nkan kan ma se ka ma kan joko regede pe
0: grandma oni maru wa niyin se awon obirin se le ri se awon obirin e mo ko mo ko won jo ngba kan te ko won ni maru wa ti won de awon kan nu won tin wa maru wa bayi
5: won ti e ti wa po si bayi
0: won ti po si se se kini yan se le opportunity yan se le wa anfani yan se le wa ki e ba ka awon obirin ni maru wa ki won de ri maru wa gba abi
5: anfani yen si ma wa
0: okay o ma wa ni ko ti wa nisin
5: o ma wa lai pe igan o ma wa
0: ke de gbe si mi leti ma grandma
5: awon oyinbo ti won se maru wa gan ati n ba won se pade ati n ba won se pade se mo pa won na ko wa lo eleyele nkan to lo ko wa ni maruwa ti won de fun won certificate certificate do fun won yen gan amu lo sodo awon to awon dealers
0: okay
5: iru awon mas keke so o fun won ni certificate ton ri lowo won yen o fun won ni idani loju pe ti awon ba gbe keke fun awon eleyi
0: won le wa
5: dada won a wa successfully won de ni fi accident de won tun ni je gbese ndi e
0: bo ga ma se pelu nkan to nsele ni sowo wa maru wa mo ko ri bi tele
5: owo si wa nbe o
0: se en to ba wa le jeun
5: be se ruru mi yi
0: tori mo ri pe e kan teno mo be etf etie weyin bayi
5: te ba ti e ri mi ngboro e ni believe pe mi ni
0: ko ni idi kan so pe
5: ti
0: ba yin ko te fi gbe mi lati
5: ikiri ti n ba load e sori bayi
0: grandma
5: e ma wo pe emi ni abe mi ko gbogbo awon emi ni road safety olopa gbogbo won na ti da mi mo ti n ba ti yo loka ni grandma lo n bo yin ma di soke gagaga mo fuke fuke yen mo ndi 300
0: ah grandma ba le ma di 300
5: fuke fuke ton fi to nje yen
0: nisi abi kini grandma so yin yeyemi boluwa ti fe lori Facebook Rashidat Aderinto ese Olawale Alejo Oyedele thank you Alison Steven thank you Adebisi Babalola thank you Orija Kayode thank you Adunia De Sogbeni thank you grandma ele ma di kini yeyeye se maruwa na le ngbe fuke fuke ni
5: ah maruwa ngbe dada dada ti ma di to yo se koda mo igbe lo akinyele lenu jo meta boya bi last week mo igbe 300
0: e ja wo eni no to ra ni pe dide lo hello hello e jo anybody gbodo pe wa to ba ye pe ni o ni soro okay ele ma di e ma ma gbe lo
5: ben
0: so se aye si wa fa awon obirin to ba fe ko ma ruwa
5: aye si wa o aye si wa o awon yibo yen de ti promise wa pe awon a tun fun wa ni opportunity
0: ko pa awon ka eyan wa ko ma ruwa
5: awon eyan wa
0: to mi na fe ko ma ruwa nisin o
5: na o ma
0: to mi na ko bo se wa tori mo jealous yin gonjo e grandma ri pe mo tejumo yin ba ye ma ru ko be mo fe se jambu ni be se n wa lati ikire martini dixon lati kire ni grandma ti gbe mi o ninu maruwa to n lo be mo ni heye grandma trailer n bo be grandma kon lo ntimo ni a ka le mi ni ma ti fi maruwa ile trailer ma re grandma e ku se so ta won obirin a fe fun yin lati lage lu mi a fe fun yin la won obirin bi 20 se aye wa fun wa
5: bo ba to 50 gan
0: ta ba to 50 e ba pe number Instagram grandma olorun sola tila henry elizabeth olu afolayan grandma e ba pe number Instagram grandma ni ke ma pe ta ba pe sikito e fe ra po mo ni yen o ya grandma e pe
5: number mi 080 800 700 700 64 64
0: Shall we put number easy 080 800 700 64 Share that 080 800
6: 7064. So, oh, very, very easy. Elizabeth Olu Afolayan, thank you. Okunade Adeyinka, thank you. Share the number, easy. Iwo to joko sibe to katon soke. Oshuleye Akikumi Afis, thank you. To joko sibe to katon soke. To unlerun oju kiri. To unshano wale pati kiri. To unya owo coffee less tonu. Si Ankara egbe joda to ora. Koba le debe koma wo dideo. Nigeria ti ri bakan ni sin afita ba ma tonra wa announce mo so fe yan kan mo ni mo jade mo repo 10000 Dixon ati Martini mo repo 10000 igba mo ma lo ring road nbi ni mo lo lati odo wa igba ma dele moto tin seju peke mo lo ti e ti da igba mo njade bo laaro nsin mo tu repo 10000 wa so fun ra mi pe sikito o ni wa nkan ku nkan to nse yi tori owo epo lasan ni si ko nsomode owo ma ka ton soke o ma cross yesa ko ma se pe economy ni grandma ele tin teedu eni igba ti gas won yawo eyan ra edu gan
5: won ra gan awon ti o ni coal pot gan won ra
6: emi gan ra coal pot mo ti ni coal pot Lawal Bamidele Kudus Adegoroye grandma tun ba mi pe number yin le kan sin
5: 080 800 800 700 700 64 64
6: Elizabeth Oluwafolayan ese goni ese goni o ye ti ba mu yin kin no yin gidigidi goni ngba te so fun mi pe chikito epo to rice less than 10 liters so je 10,000 showo ni eyeyo ati fe ma lole we living now ma pada wa lati wa karoyin ka to wa bo si health issue but kin to lo ibi ta ti ma soro nipa ilera ara wa ejo edide eye sun eni to ba sun ko ma ni le sun obirin ti o ba ni nkan to nse to ba de awujo ko ma ni le lati soro if you don't have anything you are doing as a woman you will become voiceless 0808121 8145 0808121 8145 on number meti ni number grandma e pe wa amajojoko sita nisin ambo out dey Dixon Oshe.

ijoba ipinle ti Ekiti ona ni won ti bere sin se ikilo bayi fun awon onile ati awon to je alamojuto ile ni ipinle ti Ekiti latari owo gobo ile ti won gbe ile awon ori ile ati awon owo ile ti won ni ki awon yalegbe ki won san ni ipinle ti Ekiti en to je oludamoran pataki si gomina lori oro ilegbe en ti se omowe gboyega oniyo ona ni so won di mimo nibi ti o tin sapejuwe pe igbesi ohun na ni o je ko ti wa gbogbo bayi ni ipinle Ekiti nibi ti awon onile ati awon alamojuto ile ti won tin gbe owo ile ti o ti poju to je pe o goboy fun awon ya gbe lati ba san be na ni to je omo egboyega lo so ra onde mimo ni eyin Ekiti ni irepo dun ni ijoba abile ife lodun ni ipinle ohun nibi igbe kale ati itanije lojo kan ile ti won gbe kale nipa pipa owo wole nipa kikole ati pa owo wole ni ipinle ohun nibe na lo ti salaye fun mo pe ijoba ipinle ohun ona lo setan lati gbegbede kele awon wole ile ti awon yalegbe ti won mo san ni ipinle ohun wa salaye wi pe gbajare ohun ile ti awon yalegbe ti nke ona lo ti to eti ijoba to je pe awon setan bayi lati gbegile awon wo ile to je pe ko nilo lati ma san fun awon yalegbe o ti wa salaye bayi pe ki won mojuto awon wo ohun leyin osoka.

0: Association to Bible Office JKJ Builders and Developers Limited. So one odo your road. Aremo Blocks bus stop. Opposite ITA Money Ibadan. Telephone 0707-118-1997 Abi 0808-070-1243.
1: Baba Ibaruba Onisegun Ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
2: Ara o di pepepe ninu ekurere alaafia ni gbesi aye ifokanbale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi oju tu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airo orun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gboyin owo ke se kan gbodo ma gbo riri abi ki kan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko ko fi saye wo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

as you drink that in every now and then, make I tell you the truth. Now yourself you dey kill. That thing where you dey drink every morning, you go there, go sit there, go dey drink am. Yes, you dey see people dey drink am, you too dey drink am. But remember, say Paul body different from Peter body. David body different from Daniel body. I be no understand. Now one of the things where they kill your number three leg be that. Bo she mu kini elo jojumo to ro pe o mu o gbadun ara e. Je n so fun e ikan ninu awon nkan to npa. Ese keta eniyan. Ikan ninu awon nkan ti o je ki ati o kin je ki aja 4 aja 3 igbera. Ko ye e. To ba to asiko to ye ka aja 3 igbera. Aja 3 a kan ma gbo ri girigirigirigi be ni pe nkan se ni lo toju ara e. Jawo kuro ni imukumu to mu yen. So wa mo nkan keji. To n fa wahala si e lara to fi je pe aja 3 ko le gbera to ba to akoko to ye ko se iru ere to ye ko se o ma wa se kini o ma doju dile sile bi eni toju nti so mo jo mo kan ket nko keji iru onje to nje be ni mo kwa gbolo kwa so pe a chikito kilo mi nba iru onje ti mo nje onje ti mo nje normal onje ti mo nje ni mo nje now onje rice mo nje wa ko ye mo nje rice mo nje ola mo nje wa mo de nje amala mo de nje wedu now so tun ni nkan mi ta fe je ni ti o ye ki ti o ye ki nje ti mi o je ni kini kan boda e gbo mi dada ibere kan ni mo fe bi yin tori e tin ranju soro ni se tin binu e tin ranju soro isan tin yo lorun yin eh o ti fe dija bayi but ibere mi ni pe boda eme lo le ti jeso ninu odun yi but ama da ke won ma nwo but a se da ke ni enwo ah aborun lo nku yin sa e soro boda e soro eme lo le ti jeso lodun yi awon eso tawon ma la ngbe kiri eme lo lo ti ra ninu odun yi to ti je mo man so fe eyan kan mo ni en toni ki ra watermelon mo ni lo mo le mi o ki ra watermelon te ba ge sile mo ni se ba ma ra watermelon mo ni ma de ti ba tin kan ti mo ti di pe o se fe ge ni mo le duro bo se la si meji mo le ra laja bi kin ni o ya la o ni 200 ni mo fe ma ala ni 200 jade fun mi ko ni fo okan ma de mu nkan mi ma de je toro opopolopo e ma ni ah chikito kilo nso yi emi olawun o ti e ni je ki wa ra nkan ta ma la nkan ti eyan kan gbe ki okay ma ra lo soje esokun be abo mo je oje eleso boda te ba nje eso mo mo pe ojojumo o e ma nja mala o e ma nje wedu o e ma nje wa o e ma nje rice o e ma nse kini kan to ba nje eso iru awon eso wo lo ye ki iwo gan to je okunrin ko ma je lati fi ran baba elekete ese keta ki aja 3 bali raye ma gbera iru eso lo ye ko ma je so fe mo awon eso to ye ko ma je number 1 ma fasala shiri ah mo ti si won la shiri awon la sala wa lo awon la sala e gbo mi o tori ko ma je bi mo se soro eso kan to ye pe won o bere si ni won asala ti mo nso e nle ni marun te ba lo le ni merin ti ba mu yin

asala se pataki afẹ n to ba ma paro fun yin se mo pe asala o se pataki mo pe lomi ma ni ah se so wa la asala ni ma bere lowo mi lowo nkan to je we a vegetable ni sori cucumber ma fi cucumber sere o se pataki fun aja keta e iwo obirin wo okunrin ese keta e kukumba dafu abi ko ye yin sori otan osan da sori watermelon ko gbengbe tawon usa man ta yen to man ge yen oni watermelon to man pupa are ma green nita sugbon inu e ma pupa to ba ti ge tan o se pataki fun are se ki wa so koko nu be fun yin eleyi o ki nse so mo ma se bere nkan to je se ri ireke ireke ah ola laski ola laski se be mo pa awon tibi tibi won fi ireke sere won fi ireke sere se mo paro tokunrin ba nje ireke bo se ko se je iwo na ri se iwo obirin to ba lo eba je ireke to ba lo fe je ireke pe tori boya ile ise o ko ri bi daddy se fe ki company bi bishop e se ri ko ni daddy o like bi shop e se ri daddy ni shop e o ti e te awon lorun kini kan oni bo se le lo ireke to je pe shop e a ma te daddy lorun ni ojojumo ni ah won ti noti soke buruku buruku won ti noti gayi won fe gbo won fe gbo bo se nlo ireke fi ogbeni abeg mo nlo le.

now Tony motifed the day by mo fe dide ki Dixon to wa bes ni le mi pe o ya ya ki butter ki butter mo fe dide sugbon kin to dide lagbara olohun ninu osu ta wa nnu eyi a ma ma so awon nkan awon ta ni ta fa awon doctor ta fe gbe wa opolopo won ma ni to ba di jo Saturday won ni awon oni raye lola ni binu eyi doctor mi mo boya en sa ni oye mi mo ba e ma da shiki to lo all right kin to dide mo fe tete so fun yin eyin ti o ba je pe ese to ba je okunrin ti ese keta e o ki nsise to je pe to ba ti wonu ori field to ori papa to fe lo gba ball ko to de ori field gan o ti da towo ele ekeji niyan eyin okunrin to je pe kini to nsodo si awon okunrin lara nsi to npa opolopo okunrin to npe ni prostrate enlargement kini yen to ye pe o nse yin adupe lowo olohun ajo kan ti jade ofe ni o free of charge ofe ni ko seni to ma gba kobo lowo e ofe ni patapata ofe ni patapata won fe se idanileko fun yin awon akose mose ofe ni won ma se free of charge ma so pe anybody ni ko mu kobo wa o free of charge idanileko to fe se fun yin ni iwo to ye pe ko to gun ori field won ti te pepe le bayi won ti te kini le bayi pe o ya ko gba ball ese kete a ko wale wo ti o ko to di pe won ko to fowo gbere nkan lowo e gbogbo omi to wa lowo e o ti dale abi oni kini yi to npe ni prostrate to ba ni e je ka jo soro leyin eto won fe se idanileko fun gbogbo yin ofe de ni idanileko yi number mi ni 00 81 21 81 45 00 81 21 81 45 eja ka jo soro olohun ba mi afun alaafia to pe eyin okunrin mo ki yin o da bo

ni ayin ni tori pe loni ojo kesan niyan ojo kesan iyen ninu osu kejo o bo si ojo osin mi anu olorun ba mi edumare yo wole to gbogbo wa wa gbogbo wa pata la ri anu olorun ba mi edumare gba ni lo bibo wa omo araye oni koyin si gbogbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo olorun oba loba to ni itusile lodo a fun yin ni ominira yo wa se aforijin ese gbogbo wa ami bi nkan se ma je niyan

2@ aboju opo ti aye lukara ke tun ba be yen wole yen www.cashier.ng anfani nbe latun tun ba be yen wole awon se ri short code ti mo pe yen n lo loni werere nserere e ma gbagbe pe gbogbo passport o ma nwaye ni gbogbo ojo e ti friday yen ini na lati mo pete peru tola bi o se je o ori pe gbogbo eyin te nta lo yen lati asiko yi ehe e la nfani lati mo fi oko kan pe e fi lafoju sopo e fi pa eye meji tori pe yato si daily payment ti teni o ba di ojo e ti friday passport tun ma waye e to ti wa nu ajo yen ba yen gbogbo an to ba n play lo lati asiko yi e de ma gbagbe wi pe play 3 get 30 ticket yen promo yen duro gidi gba sibe e to je wi pe won ja agbokun osi nbe o ba ti play meta o play e papo ehe 3 times 10 ni promo aye bi nkan se je niyan oya papapa e je ngba arin gbogbo orilede wa Nigeria wole papa julo nile ti Ibadan bi boya kin so pe nipinle Oyo ri pe baba so nipa iko ti Shooting Stars won je agbokun osi nbe o ti sele o ti apun gan mani ri pe oluko ni Nuruddin Aweroro won ati iko ti Shooting Stars won ti pin gari gẹgẹ bi iroyin se nja ko di mimo e baba nso nipa oluko ni Nuruddin Aweroro ninu osu keje odun to koja lo o na lo lanfani lati towo bo iwe adehun odun kan pelu iko ti Shooting Stars ehe iwe adehun to towo bo ngba na odun kan ni amo sa won wa fi ami si ori odun keje e wi pe boya bi oro ba tun wo opo iyen ni ojo waju odun kan to ku o se kawon to fi awon o tun fi on telu ojo fi ori oko so odun be iyen ni pe yato si e year contract yen won ni adehun lati towo bo latun ti fese loju si pelu adehun odun kan si that is options of a year extend awon ni gbeyin odun kan lati fe loju yen adehun yen won pada fori oko so odun lori e ele to je wi pe won pin gari bi adehun odun kan yen bo se pin ehe tori pe oluko ni gbenga ogunbote o ni oluko ni Nuruddin Aweroro tewo gbase lowo re yen ni odun to koja lo amo ni bayi won ti ni ki eni to je amugbalegbe yen fun oluko ni Nuruddin Aweroro iyan omo bibi orilede Lebanon yen Lebanese baba nso nipa Ali Kandi oni o mo je oluko ni fidi e yen fun iko ti Shooting Stars fun asiko ta wa e oluko ni Ali Kandi oni o mo je oluko ni fidi e o iye twiti di igba ti won o tun ri won o fenu ku yen lori oluko ni mi ele ti won fe gba fun iko ti Shooting Stars amo koko ni pe oluko ni Nuruddin Aweroro o ti kuro ninu iko ti Shooting Stars ninu iko ti Shooting Stars na mo si wa ori pe idije league agba oje ile wa o ma gbina ya won ja agbokun osi nbe bo ba tin di ojo keji dilogun yen ninu osu kejo ta wa e ojo keji dilogun on the 28 oni league agba oje ile wa o ma lanfani lati ma gbina ya amo gege bi iroyin se nja ko di mimo iko ti Shooting Stars ati iko ti Inter Lagos won kokko mo gbalejo wo iko ti Shooting Stars ni o kokko mo gbalejo iko ti Inter Lagos ni papa sere Adama se gba nbadan bi o na ni amo ifigagbaga marun akoko fun iko ti Shooting Stars e je ngba si yin lara ri pe Inter Lagos ni o kokko mo wa ba iko ti Shooting Stars nle yen ni Magday 1 Magday 2 won a lo si ewe yin ba international Magday 3 wo mo joko nle Kano Pillars nbo
Day 2 United na iko Shooting Stars o lo mo ka mo le Pastina United ni ma Day 5 o nbo ni papa asiri Adama Segba bi nkan se je niyan o

yen fun iko ti shooting stars bi nkan se ma je ni league o mo bere iyen ni ojo keji di logun ati ogbonjo iyen ninu osu ta wa oni league agba oje ile wa o mo gbina ya bi nkan se je ni yen oya papapa ka sun sowo waju o si wa ninu DJ league agba oje ile wa NPFL Nigeria Premier Football League ori pe ajo ile to nse kokari ere idaraya iyen ni ti butoro orilede wa Nigeria NSC Nigerian Sport Commission eni to je alaga iyen fun

0: lati aya na lo ti bere mama je agbakun o si nbe ile di ago mefa ni role toni ile de Cameroon atori ile di wa Nigeria oni wo jomo wa ko yen lati mo ta ni oyan yo yen si ipele to kangun si asi ka gba to loyinbo npe ni semi final hey a jo wa ko loni Cameroon versus Nigeria ta ba nso nipa idije ti ile adulawo to je ti tawon obirin loni ni o ma lanfa ni lati waye awon esi tana mo nbo be ni ayala ohun o gba awon esi tana ati ifigagbaga mi to ba tun wa loni yo mo gba si wa lara amo sha ba ba nso nipa start ifigagbaga ti eniyan laarin orilede Cameroon at orilede wa Nigeria a lanfani lati tusu re de sale koko bi oruko ga mi kan ayotunde olateju ayanan ne ma won figagbaga yen bawo ni o se lo lana loni na bo ni o tun se mo lanfani lati waye ogbeni ayala
1: akudede o ya tokun
0: e ka bo sori eto
1: ifigagbaga ile to won aye ni ile adulawo yen orilede moroko ibi kan ta si asikagba ami ayo meji seyo kan ni orilede Algeria lo fina Ivory Coast ami ayo meji seyo kan ni orilede moroko lo fina South Africa to ba tin di ago mefa role orilede Cameroon at orilede wa Nigeria ni bakan na to ba da ago mesan asale orilede Malawi at orilede Ghana ni bi nkan se lanfa ni ati je ni
0: bi nkan se je oni ayala ati jawa tan yen bi kan se ma je niyan ba ba nso nipa awon figagbaga ile ti o ma waye leni iyen nile adulawo to je ti figa idije to je ti tawon obirin awon figagbaga toki okun ko lore sore awon lota sota nla gba si won lara yin awon lore sore nko bo ni nkan se lo gbe ni ayala
1: ifigagbaga olore
0: kimi
1: to figagbaga olore olore sore ile to lanfani ati waye lana eyan ta mo se preseason match ami ayo kankan lo waye laarin PSG won ati Manchester United ami ayo meji seyo kan oni Real Madrid lo fina Ferran Torres ami ayo meta sodo ni Atalanta lo fina Saka Ofo yo lanfani ati tesiwaju loni Manchester City won ati Atletico Madrid ni won ti gba lowo bakan na Joy FC won ati Chelsea ni agokan osun ni Liverpool won ati AS Monaco ago meji abo ni bakan na ifigagbaga to mo waye ni Emirates Cup iyen ti awon egbe agbabolu Arsenal ton mo gba won ati Borussia Dortmund ni won jo koju ara mo iyen ni asikagba loni ago meji osan ni iyen na lanfani ati waye bi nkan se je ni
0: ifigagbaga laarin iko ti Arsenal ati
1: Borussia
0: Dortmund ago melu le pe yen
1: ago
0: meji osan to ni ni o mo lanfani lati waye okay bi nkan se je niyan ba won figagbaga yen se ma waye o nlo gbe ni ayala ti jawa tan yen lori ikanni bani dore Facebook e seun gan ni eyin ti wa te wa nbe yen tori ti wa Kasim Olusola e seun gan ni brother mi bakan na Joseph Adewusi e seun gan ni o ope emi alesi loye e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa Adebayo Timi leyin ti money lati Iyana Fadi pe Academy Ibadan se ngan ni Jagun Molunko Alapata e se ngan ni o te wa nibe yen nitori tiwa ti money baba e se ngan ni oya papapa e ja sun sowo waju mo si wa nle adulawo yen ni orilede ti Morocco gege bi ajo ti FIFA gege bi won se kede leyin ipade kan eleyi ti won se tan yen ni ose to koja lo iyen ni orilede Morocco tori pe Gianni Infantino o pe ipade pajawuri ni ose to koja lo yen iyen gangan ko ni iroyin yen itun se iroyin mo pe ipade iroyin o pe gbogbo awon agbagba yen ninu ajo ti FIFA ti oro kan oro gberu o pe won wa si orilede Morocco abon lara abo pade yen won jo di mimo yi pe bo ba ndi odun 2029 ba ba nso nipa idije ti FIFA Club World Cup orilede Morocco ni o mo lanfa ni lati gbalejo idije yen orilede Morocco oni o ma host FIFA Club World Cup odun 2029 gege bi won se kede ba kan na won tun je odi mimo pe idije ife eye agbaye eleyi ti o ma waye ni odun 2030 yẹn 2030 world cup ti orilede meta ototo tun mo gbalejo re bi orilede morocco orilede portugal ati orilede spain won mete ta yen ni wo mo lanfani lati gbalejo dije yen yẹn gangan ko ni royin be ma jo ti fifa kede o bi pe papa sere santiago bernabeu yẹn ni lu madrid orilede spain ni asikagba o ti ma wayo won jo di mimo yi pe ilu madrid yẹn papa sere ti madrid o ni asikagba idije ife yi agbaye odun 2030 o ni o ti mo lanfani lati wayo Benny Rauf owo tutu ijoba atalo won ti tala madrid niyan alaye mo jeri alaye lati talo wa spain 2030 world cup asikagba yen final yen bi igba te pe ile won ti fe gba ni ogbedi rauf owo tutu ijoba atalo brother mi ni dowo boju pada wale pelu ase olowo ba mi edumare nkan se je niyan ikupa biri abiri ti ku

0: So one on your road. Aremo Blocks bus stop. Opposite ITA Manila Ibadan. Telephone 0707-118-1997. Abi 0808-070-1243.
1: Idile onilera pipe ojo la to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo waju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
2: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon oyun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le isele labi ofin itoju ilera to daju wa lo do awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudu to lagbara iba tabi ki o ma re o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
1: ilera re eto re ojo waju re ntan Ikede wa lati owo Albarka Health Spring Foundation. Toju ara re o.

0: Eka bo pada lati eka ipolowo oja. Ikoni lagelu re. Lagelu FM 96.7 oke gajoke. Be ba se ndarapo mo wa. E lo wo wa live and direct. Iyen ni ikoni bani dore ti Facebook. Awon ti wa ti wa nbe biba. Ni ikoni bani dore Facebook. E seun gan ni o eyin ti wa te wa nbe yen tori ti wa. Bakona ka se. Ori ikoni bani dore Facebook yen mo nbo wa. Ka se. *347*1004*1#, *347*1004*2#, *347*1004*2#. E de tun lanfani lati gba ojo opo ti aye lukara wole www.kashe.ng. Amo short code ti mo pe fun yin yen, short code yen lo loni werere nserere. Gẹgẹ bi mo se nbabo iyen baba nso nipa lori oro ti baba ti Lionel Messi ele to jolo ni pe lana iyen George Messi to tun je agbenuso o je agent iyen fun Lionel Messi baba ilu manage omo re jeje o mo ti gbo baba ti digba ti e ojo je omo le ko gogo le o wa fo lerun omo woran iko ti Real Madrid won ranse ibanikedun yen ibanikedun yen si Lionel Messi o bakan na iko ti Barcelona awon na ranse ibanikedun e mo pe ni nkan niyan won je o di mimo yi pe ajo sepo laarin awon ati baba Lionel Messi yen iko ti Barcelona na fi royin lede bayen ni pe ajo sepo to da to mu yanyan ni o ni awon ni pelu baba Lionel Messi awon ki fun gbogbo atileyin ati ifomo niyan se eleyi to nse iyen fun Lionel Messi papa julo ni gbogbo igba to fi ni adeun pelu iko ti Barcelona ni pe o fi okan tan Barcelona be na lawon na de fi okan tan iyen lai se imeji gege bi iko ti Barcelona bi won se fi iroyin e de lede ni pe baba nso nipa George Messi o fi gbogbo n to ni n lo fi sin omo re gege bi asoju gege bi agent iyen fun Lionel Messi iyen nigba aye re o na ti ranse ibanikedun bakan na baba nso nipa iko eleyi ti Lionel Messi to n soju fun iyen ni orilede America ninu odije ti MLS iyen Inter Miami Lionel Messi o lanfani lati kopa iyen ninu figagbaga eleyi to waye pelu iko Monterrey iyen leni baba nso nipa idije ti Liko iyen lorilede America ri pe Monterrey lanfani lati fi aje iko ti Inter Miami pelu ami ayu meji seyo kan iyaje won iyen gangan ko ni royin Lionel Messi o lanfani lati kopa o tori pe Lionel Messi ti gba ilu Rosario lo iyen lorilede Argentina o ti balẹ ka sibe awon ayala lo yin lo lulupade Lionel Messi ise ni ojo nu lo awon lo ye won lo lulupade Lionel Messi pe bo ni somo lo oku jeun somo lo oku jeun ise ni oja awon ayala o lo nti won na o ba lo lulu amọ Lionel Messi ti balẹ ka iyen si orilede Argentina iko ti Inter Miami papa julọ gbogbo awọn agba bọọlu oni won so aso dudu won so ma pa iyen baba nso nipa Black Band oni won so ma pa iyen leni ninu ofigagbaga eleyi ti won gba iyen lati fi bu iya ti ola iyen fun olugbe baba nso nipa George Messi to je baba Lionel Messi won fi bu iya ti ola fun ni o iyen ni inu ofigagbaga eleyi to waye leyi bakan na I ma fi be yen le kin bo sinu ajo ti FIFA Gianni Infantino o tin leri le ka pada wi pe anise ija ile ajo ja ni kini to sele kini to tunde Gianni Infantino awon wo lo fe ba fa e ja sare loju oja e ja tun loju oja ka de ba pada de tun wa tesowo waju e ku kale
1: To care for those who once cared for us is one of the highest honors. To therefore give highest care to our elderly, Emerald Comfort Home is your sure bet. Oh yes, established to provide total care for our aged parents, the elderly. From time to time, Emerald Comfort Zone is your trusted allies. Itoju agbase koko se pataki. Bo se wa wu yin lokan lati se toju arugbo yin. Sugbon ta yo si be gelele se ma janfani e ni Emerald Comfort Home. Won mo tarugbo nfe, won mo nje to ye won, won masiko to ye ki won gba toju, to fi mo ayewo ilera lore kore. Won mo rufe ire tarugbo se, won si masiko to ye ki won nora. Emerald Comfort Home. Opo eroja itoju arugbo lo wa nle. Gele bi won ti se loke okun. E kan si Emerald Comfort Home loni ni Ajinde 1, Route 2 Junction, beside Transformer off Liberty Academy Road, Akala Expressway, Ibadan. Please call 090-7895-7698. Email emeraldcomforthome@gmail.com. Emerald Comfort Home. Exceptional care in a place you can trust.
2: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
3: Ẹran ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútu ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọ́lẹ́gun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbò fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yóò máa kọ́yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù gbù bí èlùbọ́.
4: I see.

Eka bo pada lati eka ipolowo oja. Ikoni lagelu re. Lagelu FM 96.7 oke gaju ke ile funfun balafelele lebadan. Be ba se ndarapo mo wa. E lo wo wa live and direct. Iyen ni ikoni bani dore ti Facebook. E lo wo wa nbe. Won ti wa nbe biba. E se ngan ni o. Te wa nibe yen nitori ti wa. Nbo. Iyen lori ikoni bani dore Facebook yi. Ka share. Star 347 star 1004 star 2 hash la we yon fin gbori wole yon lori ti ka share yon abike egba ujo po ti aye lukara wole yon www.kashare.ng anon star 347 star 1004 star 2 hash ujo po yon to o se njare ba mi je adbc ti ba nte code yen short code yen o ti te fun en to nbere e se ngan ni jare e se ngan ni o ola toji samuel lori ikanni bani dore facebook ope yemi alesin loye fatimat afis aku simi ni bakan na ba mi je adbc e se ngan ni te wa nbe yen tori ti wa adekunle kabir Patrick Edward Fadiji Abdurrahman Ademola Eshinganyo Alataniyo Afis Taiwo Oloye Adekambi Omokunmi Shola Bakana Kamadin Kunle Mudadwe Omokunmi Shola Eshinganyo Arowan Lati Lu Sein Joseph Adewusi Olatunji Samuel Kamadin Kunle Muda Muda di re se gan ni o lati gbangan ni o ni pinle Osun mo gbangan la wa na iye nile ajagogoro lowo ope omi dada Raja Fatima ajagogoro ojo obi re ojo kejidilogun iye ninu osu ta wa ina ni e se gan ni o Kamadin Kunle awon tile tile niyan e se gan ni te wa nbe yen tori ti wo oya papa pa ninu ajo ti FIFA Gianni Infantino ojo di mimo o fi oro sita o pe gbogbo eyin elegan gbogbo eyin pegan pegan eyin te duro bi ota iyen fun ohun wi pe awon ojo mu nkan le ni lakoko o fi esun kan ajo ti UEFA wi pe orisirisi oro orisirisi awon oro ku bakunbi orisirisi ese aimodi nti ojo ti tohun oni ni ajo ti UEFA ni won fe mo rumu le ti aso lara eni enikan to je osise iyen ninu ajo ti FIFA iyen to je osise birin kan ele ti won so wi pe oni nkan se pelu eni to je general secretary iyen ninu ajo ti European football na oni pe eni won lo fun eni omobirin ni owo bobe ni ajo UEFA lo fun omobirin ni owo bobe be kedere saju ni ajo ti UEFA ti je ko di mimo won confirm e wi pe eri ma je mi so iyen owo bobe to fun arabirin e wi pe eri ma je mi so won lo nbe lowo awon oni nkan bayi o ye ni awujo o ti won so yi oni ise ti to bakan na oni Gianni Infantino tun fi esun kan awon to je awon ti won ko akosile bi iroyin lori sirisi oni pe awon ati ajo UEFA bani lo koje nbe ni owo won o je wi pe ba nso wi pe smear campaign dile ti won polongo lati mo ba oruko ohun je oni ajo UEFA lo nleke o kini tohun se gangan kini tohun ra nigba won looto awon kede papa julo ohun kede wi pe awon ta ipin idoko iyen ninu dije ife eye agbaye le tun lo bi ida ogun iyen 20% lowo kan tun lo bi $4.1 billion oni ni nigbeyin gbeyin nigbati ajo UEFA si ko awon somo gbe re sodi won ka gidi bori awon ti jo di mimo yi pe o da a se ma ta ipin idokowo kankan mo oni lati igba yen oni ajo ti UEFA
pẹlu gbogbo awon isomoje re to koso di lori sirisi tin orin bu eleyi ti won tin ko ki ohun iyen ja ni Infantino are ajo ti FIFA lo je ko di mimo be o ni sugbon nibi ti nkan wa de duro yi ko sisi se ko sai se o gbogbo ohun to ba gba o ni la won o jo fun gege bi Gianni Infantino gege bo se je ko di mimo be ninu ko ti Real Madrid omi dada ijoba atalu ogbeni Raul fowo tutu awon ti Tala Madrid niyan alaye e ni dowo boju pada wale ori pe ninu ko ti Real Madrid gbogbo nkan ti yi o gbogbo nkan ti yi pada gege bi oluko ni Jose Mourinho gege bo se fi iroyin lede wi

si enikeni to kan le mo je nkan to wu eh gbogbo wa nra mi di mi idi je eh a mo je n to ba wu wa a le je chocolate a le je kini kan yen gba to ba wu wa oluko ni morin o o ti ja odi mimo yi pe ki se ja o eh ki se pe boya n ja bi nkan kan ṣugbọn o ti di ise bayi e wi pe gbogbo nkan to ni kaluku ba mo je yen ninu ko ti Real Madrid pa pa julo awon agbabolu gbogbo nkan ti won mo je ti o ni sara lore te pe akoba ni o mo ni o mo da fara bi awon elerin dodo nkan kan o ni gbogbo e o nle to ti wa fun o ti ni ti won gbodo mo je yen ni awon asiko kokan gege bi Jose Mourinho gege bo se je ko di mimo bakan na o tun wa je o di mimo yi pe a npe ka to de buba agbaradi oni o si nkan to jo gbogbo ti awon agbabolu o mo bo ngbo ba wu won yen nigba ti igbaradi ba nlo lowo oni ko si nkan to jo yen e se fe gbo oni ijiya wa fun be eyan ba pe ko to de ijiya wa fun oni Gmail ibi awon tin gberin bi on kaluku tin gberin yen ibe lo won o mo ti eni to ba ti pe e n ba ti pe ko to de oni nbe lo won o mo ti won si eye iseju to ba lo to fi pe awon wa time se o ti niye ta wo fi time se lo lo lo ni jima o lo ba pe nbe yen ni buba agbaradi ta ba nso nipa pade bibas yen ni buba agbaradi ko ti Real Madrid ni e ngbo ba pe ni jima o ehe yo

0: Korea Madidi ti towo bo iwe adehun pelu ajo ti Emirates ile to je bi imeji yen fun aso ti Real Madrid won ti towo bo iwe ade oyen lati nu osu kefa ojo kesan yen ninu osu kefa na ti towo bo iwe ade oyen de to de pe ade won odun marun ni odun 2031 Real Madrid wo mo tewo gba owo kan to nlo bi 100 million euro ni wo mo gba lodo odun yen lowo Emirates bi nkan se je niyan o dinu ko ti Arsenal mo ka to wo be yen gbagba won ifigagbaga to ma waye le ni laarin orilede Cameroon ati orilede ti wa Nigeria loni ifigagbaga e o ma lanfani lati waye ni dede ago mefa role ka babe wole yen fun tosan toni *347*1004*2# le ma fi gbori wole lori ti kaase yen laarin iseju bi marun ma yi koto iyen fun ti osan toni ogbeni ayala eja wo ifigagbaga e bo ti e je pe ati yanona na ama loni ni ko ni dola laarin orilede Cameroon ati orilede wa Nigeria baba nso nipa idije ife eye ti le adulawo to je ti tawon obirin ni oyen akon Africa Women Cup of Nation ti o ma waye leni loni mo ja gbokun si nbe orilede Cameroon ati orilede wa Nigeria ni e de ma gbagbe pe awon mererin tan ba lanfani lati yan yo si ipele to kan gun si asikagba semi final awon mererin yen ti qualify fun idije ife eyen tagbaye le ti o ma waye lorilede Brazil lodun to nbo loni kini to se se ku sele laarin Cameroon ati Nigeria
1: atokun lapodo temi awon yoruba ma nbo won ma npo pe aya ti bele
0: obiare
1: sugbon nigba mi ke sare o
0: iseni are ti won so na ki se are sisi are sisa are sisa ni won so yoruba kun gan
1: lapodo temi emi ro pe orilede wa Nigeria lo ni nkan ti o fe se nbe papa pelu pe oju ti wa lara wa ti pe ti pe
0: won ti doju so wa pe seyin nikan ni egba le mewa ototo
1: nigba ti se pe tori ti wa nikan ni won fi da
0: idije igan ti ipogun
1: so lapodo temi idi ti mo fi ni orilede wa Nigeria lo ni se to fe se nbe gan ta ba de nkan wo bi won se nba bo yen lati group stage debi ti won de dure orilede wa Nigeria ni akude die because although won ti adjust akude won
0: okay
1: ṣùgbọ́n kí wọ́n tún fi kún ìṣòro gbá bọ́ọ̀lù wọn because short player méjì tí wọ́n ní tìmílẹ́yìn àbí kí lórúkọ ẹ̀ tó gba red card àtẹni tó ní yellow card méjì so ìyẹn máa jẹ́ but opportunity ló tún wá jẹ́ fún ẹni tó jẹ́ pé mixed player ló jẹ́ nínú ọkọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lè tó jẹ́ pé yóò láǹfààní àti dúró ní aye re lapodo temi pelu bi mo se nwo start wa po mo fe mi lero pe bi ifigagbaga yen se ma lo oni pe ki orilede wa Nigeria tan ba ti ri anfani
0: kan samulo re tori pe ta ba so nipa orilede Cameroon ifigagbaga meteta to lanfani lati gba ni group stage ko padanu kankan o bori meji o ta oni eyo kan o go merin o de concede meta nigba to orilede wa Nigeria bori meji won padanu eyo kan won mi awon mesan won concede meta ro meta pere la concede iye Nigeria ni mo so.
1: Okay.
0: Orilede wa Nigeria ni mo so pa concede meta pere la concede yen ni group stage. Orilede Cameroon ta ba wo tori ninu oro yin e so pe orilede wa Nigeria lo ni ise se pe tori pe won doju so wa. Orilede Cameroon na ni ise se ta ba n so nipa idije ife ye agbaye ta won obirin e mejo toto 2015 ati 2019. Ni won ti lo kopa orilede wa Nigeria de ti lo ju won lo awon na fe lo nu dije fe yi agbaye
1: o ni listen ti mo fi so lo ti mo so ni because any ti ba tin se bo ko si nu record gba o na se ni jo ni bi o se pe nti
0: mi si ni se mi se o wa gba le o gba ti le adulawo le mewa o wa lo dake
1: to gba ni ngba to gba ngba yen oto ni bi won se
0: oto ni bi aye wa ngba na
1: ni isin presently aye tun ti yi pada to se mi idi ti mo fi so pe because e mo pe orilede Cameroon orilede Nigeria bi gba ti a ti mu won leru already ni
0: yen ni di ball
1: yen ni di ball ura lafese ba pelu
0: ko tawon obirin ni o pa ni akosile
1: to po to lori won so idi ti mo fi so pe orilede Nigeria
0: lo mi ise ise
1: because awon no ni wa ni wa pe seyin nikan ni e se ma na wa gbogbo gba
0: ni be ni be ni nti ayala na so ni pe eni won wo to gbodo mo wo eh bi nkan se je niyan Bruno Gumares ye ninu ko ti Arsenal officially won ti kede o ti darapo mo iko Arsenal mo ja gbo ko si nbe owo kan tun lo bi 75 million euro ba ba so ni pa Bruno Gumares omo odun meji dilogbon ni 28 years of age ifigagbaga to lanfani lati gba fun iko ti Newcastle United ni saa to lo ifigagbaga mokan dilogbon ni omi awon mese won o se iranlowo mefa agbarin gbogbo ninu ifigagbaga ele to lo bi ogota ele ti Newcastle gba iyen ni saa to koja lo 29 pere o ni Gumares lo lanfani lati gba ade won odun merin lo towo bo iyen pelu ko ti Arsenal ma agba bọọlu gẹgẹ bi iroyin se njade agba bọọlu won wo isowo ni ifarapa re baba nso nipa injury start ile to ni last iyen ni ojo kewa ninu osu keje odun yi ifigagbaga bi mesan osu meji lo fi lo si ifarapa yen bi ifigagbaga bi mesan lo lanfani lati padanu fun iko ti Newcastle ninu dije ti EPL nikan laarin ifigagbaga mesan to padanu yen meji pere ni iko ti Tottenham iko ti Newcastle bori ta omi eyo kan to padanu mefa ebe ni ayala eja wo Bruno Gumares eje en kokko yi koto ina okay eja mo babo eja wo Bruno Gumares gbogbo eyan awon ayanana lori sirisi papa julo nile gesi ni won so yi pe 75 million euro fun agba bọọlu to je yi pe ta ba wo ojo ori re meji dilogbon pe ojo ori re tin lo oko bayi pe tin re bi arun tin re bi ati wo ni ni bọọlu alafese igba won so pe owo yi wi pe o poju iyen fun agba bọọlu sugbe ma je ka gbagbe wa de won odun meji lo si ni iyen fun iko ti Newcastle tori adeun te eyan ba ni fun iko to ti fe kuro na o ni se pelu owo ti won gbe ade won odun meji ni amon ni koko agba bọọlu o je agba bọọlu ta le so pe o na ma ni ifarapa o ma pe injury prone player o ni Gumares se awa ni so pe o ipoju fun
1: editor fi le ki si waju na kin to ma lo ni ore yan na Gumares ami ayo marun ni won mi koju orilede wa Nigeria ni orilede Nigeria ni ami ayo mesan
0: beni won Malawi mi meta Malawi mi meta beni ojo ni ti
1: so ko to di pa ma lo lori so ta ba soro nipa Bruno Gumares atokun la podo temi seri ise teyan ba fi ile lati lo gba semi lo ma nsokun fa iye ti won gbe player wonu club e ri pe ke se pe boya awon Newcastle so pe awon o fe omokunrin imo because o si ni contract lodo won
0: beni
1: egbe agbabolu Arsenal lori pe awon ni lo re
0: beni yo ba si wo oloja lori
1: ni
0: so ko fe ta nkan
1: so lapodo temi emi ori pe oyan po because n to kowo le won ko n san si ko n se eni ti o da kan mo
0: beni ti o da kan mo
1: o ti mo n to fe lo omokunrin yen fun ni
0: won ti mo n ti won ni lo re
1: lara re
0: oda
1: idi niyan
0: so lapodo ti yin owo yen ise nkan ti ki ise nkan ti o po ba yen oda bi nkan se je niyan ni ayala ti ija wa tan yen go marun na la de concede ni toto yen ni group stage oju a concede meji koju ti Egypt bi nkan se je niyan o ya ta le ni to ni owo yen fun ti to san to ni 0806 o ni o bere number 0806 bakan na 5070 on lo pari e ta le ni to ni owo iyen fun ti tosan to ni 0806 on lo bere number 0806 50-70 lo pari e tale ni to ni uwo yen koto di pe a ma fi yin se lo Curtis Jones yen ninu ko ti Liverpool iko ti Inter Milan ti gbori wole o pe awon nilo agbabol hello e ka san oruko yin ati bi te tin soro lati ikanni lagelu ni eni ola lati soka ka se se ti jeri eh ti jeri eh igba wo le tin play e ma je ore yin toro ti gbina ya losan tuni e ti je 25000 naira ti fi yen sewo e ti fi 25000 naira sewo iyen losan e customer ki e ma pe yin bowo yen o se wole won o je ke mo ohan olon ni olon atele da yin ni bi nkan se je niyan Ronaldo Araujo oro ti wo po laarin ko ti Barcelona ati ko ti Liverpool adehun alaya lo o ti wa ni Merseyside side bye o ti se ayewo ara re yen ninu ko ti Liverpool apa bibi nla ma se wele yen fun tosan toni aba mi eni olohun mo ni Chicago Illinois orile ede America e se ngan ni eku gbogbo gba wa Laja Akimu me se ngan loruko lo tu eto ye otun baba Babatunde Omolawu Alex Ferguson Itunu Dixon SMC Nation iyen lo je ke gbadun mi lapodo ti yin be Sikiru Ayinde loruko temi titi ola ta tun ma pade iri atayo pelu bukun ni o dabo

so mo more mo mo pe gbogbo wa patapata na la mo re olorun lo so ti toni oni to je ojo kesan osu kejo 2026 on mo fin ki gbogbo wa kabo sore to sunday o ni kan ni lagile 96.7 fm fala ke mi mai ti loruko temi atemi ati eyin ona lajo ma wa nbi titi di ago meji gbako adupe lowo olorun fa anfani atore ofe to fun wa pe ka tun rojo ti toni beni ta bawo calendar wa dada a ri pe sunday le ni sunday keji ninu osu august sunday marun lo osu august ni awade la ma reyin e lagbara olorun sewari osu august yi atu wa lara ni gbogbo ona mo pe ojo weli weli aro die adade aro die awada die bi iseda sese to nse weli weli to de ntutu be ni august se ma tutu mo ko wa ni tutu odi ko ni gbono odi meemi ati eyin lase lejua fola kemi mighty on loruko temi to ba joni ni igba koko temi ati njo npade ewo e ma gbe kuro nbe saje ko wa nbe be nitori ikan ni lagele 96.7 fm be lati mo rishi wa se ti gbo yin a ni je ke ti yin ko dison to nsele lagbegbe yin ni Nigeria ti kakiri gbogbo agbaye a ni je ke ti yin di si awon ohun efe iroyin ere idaraya kakiri gbogbo agbaye bo se nsele papa ni pinle Oyo ati ni Nigeria patapata e wa ni lo nkankan ju pe kera yi soke die ejo wa be nitori pe tomode tagba na ngba dun ikanni lagelu 96.7 fm se wa yi lori eto Sunday yoyo gbogbo n to ni se pelu igbe aye wa patapata o la ma mu gbo leyo kokan bi olorun ba se fi si wa lokan awon lo lu fe Sunday yoyo won de ti mo bo se nlo awon na wa n pe yin pe e darapo mo wa e darapo mo idire alayo lori eto Sunday yoyo e de ni kabamo e rara ati rara asiko po lo titi sugbon ni papapa nla ni bi aserora mamu tolonde ma fun wa se awa wa ni so wi pe ki oloko ma lo soko abi ko lodo ma lo sodo ntoro ni kaluku idi ise ojo won oun na ni won wa sugbon be ba se nlo e da kun egbe radio yin da ni kejo je kajo je igbadun eto Sunday oyoyo gbogbo awon akegbe mi kasapata ti won tin se eto bo lataro mo kiyin mo gba ladura pe a ma ri tutu mu wa la se leto wa gbogbo awon sise patapata akuku ma ri se a ni sise a ni siso lagbara leto wa be gele o na lo se ma ri to mo ti wa de loni o be se ngbo mi kini yin ma du kokan yin ma bale gbogbo en to nwa ona bayo si kan nkokan bi keji ele to ndun won lokan lagbara leto kẹri ona bayo bi e se ngbọ mi losan ti toni la se leto wa awon temi ni mo fe ba so losan toni te ba mo ki e fi ara yin si category awon temi mo ki yin sugbon ki to mu nti mo ba wa losan toni mo fe ki ogbeni oluro ti mi ani fowo se eni ti won pe ti won pe ogota odun 60 years ni akoko ta wa yi mo ki yin ankuro ti mi ani fowo se e se opolopo odun laye lagbara ileto wa igba yin a ma le awoyin awon ale gbogbo n to da to n dun yin ninu ko ni baje la se ledo amudarapo mo aya yin lati

0: di oje oja sugbe jente on ta ni so losan ti toni oni se pelu ibowo fun awon okunrin oni se pelu ibowo fun awon okunrin ti awon okunrin ba so yi pe mo sa fe ki obirin mi ko bowo fun mi ni kini nkan to to tumo si lodo titin se bi obirin yin se bi o se n ba yin soro ni abi bo se n fara mo awon ipinu ti eyin papa te ni boya pe won ma ni ki obirin mi o abi yawo mi o abi babe mi o whatever category to baba ko ki soro si mi anyhow ni tagbangba you know abi ke tin ba ni pe ko te fun mi die ko fun mi space mi o ma fun mi space mi se yen lo ni se pelu respect lodo titi yin se yen leyin pe ni ibowo fun abi pe o sati e ma toju yin o sati e ma e mo bigba te yan ba treat eyan bi olorun kekere bawo gogo ni obirin yin se nse si te fun ma so pe obirin mi yi ko kin woju mi ki gbo mi lenu ki ba mi sawon kan yen leyin pe ni ibowo fun lodo titi yin kini nkan to ni se gogo ki lo tumo si lodo ti te ba so yi pe iyawo mi yi o obirin mi yi o girlfriend mi yi o babe mi yi o only respect for me sepo man gboro si lenu ni abi pe ki gbo mi lenu ki ba mi ko nta ko nkan tin ba so kini nkan ti awon okunrin gangan se man fe ibowo fun ki lo de to fada pe lodo awon obirin o dabi ohun to nira die ton ba ni pe this girl she just doesn't respect me you know this is my woman this is my wife this is my babe this is my girlfriend she just doesn't respect me bawo gangan lo se ri lodo titi daddy grandpa ni na anyhow abi boya yawo to kan meji meta lodo titi yin awon kan wo ewo ninu awon yawo yin le ma so pe ninu gbogbo won ile lo respect me ju abi ke iya alagbaja to je yawo kan pere ti mo ni mo mo ko bowo fun mi mo mo ko respect me se a le so wi pe owo ti obirin okunrin ni lowo o ma n je ki ibowo fun yen ko tun po si ni o pin sori sirisi e ma je foro si yin lenu sugba ma lo sojo oja ngba ta ba pada de e la nfani lati pin sori 0912 370 8675 ki lokunrin mean to ba so wi pe awon fe ibowo fun anbo
1: ti ya o sinu ipaje adura awe ati iso oru ologbon ojo ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire sagbekale re lori oke Bethel bere lojo Friday to gbeyin osu keje di Friday to pari osu kejo akori itusile patapata ninu agbada okukun total deliverance from power of darkness Ephesians 6:12 akoko adura lojojumo ago mesan owuro si meji la osan ago meta osan si mefa irole ago mokanla ale ti meta oru ni iso oru opo awon woli ati olori emi nbe ti olorun pese sile fun opo ise iyanu bi igbala iwosan ibukun itusile ibapade atokewa ibita gbe ti pade Better Mountain along Adebayo Ijeayure Road Ibadan olugbalejo woli Gideon Tanimo wo esupofo elo elo baba 08033281742 fa eni meji tabi meta lowo dani kejo ni iriri itusile lori oke Betelli mashallah iwa o

orin igbani awon orin to ti pe 1996 how many years 36 years ago yes e je n fi ti ya mi si dupe solana eleyi wa saju itegbo to grid provider like 88

Know Whom I Believe, 1988, CC, that would be 38 years. 38 years ago. Ọpọlọpọ ojo loro ti le ti famu. Imagine iye awon eyan ti o ti wa saye 38 years yen. Imagine iye awon eyan ti o ti pada 38 years yen. Ati awon isele orisirisi isele abami to ti sele. Ani dupe Solana again 1989. O se mi si orin 88 leni.

Celestial Angels orin yin awon record ta wa gbodo agba ni okay na ni yare dokun ko je ka fi yen nu si

0: eku yaleta eku role etun wa ku ojumo la ma pa bi kan mo ki aloko olohun oba adani mo gbagbe adani mo ku bi kan omo oluyole e ka san mo kiyin ni gbogbo bi te ba wa lorilede agbalaye aku isimi toni
1: bo ma ku gbon nkan lawa mi
0: bi wakati o ba papo isimi o sa papo
1: ni ba do
0: e bi asi ni ti wa
1: ani
0: lati njaye ti a lati nsise ti a e ba ngba mo ke oju oni ti yin ba se nfowo yin ato hun yin gbele ibadan ga eyin no si ma ga

0: gomina Adewolu Akanmu Oladoja Arusa the first car Kokilo ko balogun le Ibadan Oba Tajudeen Ajibola Kokilo ko tun Olubadan le Ibadan Oba Edi Oyewole Oma Fokolaja bibon osi Kokilo ko Yalode Mokilo kwa re magaji. Oloye asimi yu hari ori olorisha. Mokilo kwa re Central Council of Ibadan Indiji. Are Suleiman Aje Niyi Oma Aje Wole. Aje Ogugo Niso Bogi. Aje Ogugo Niso Wele. Ajeje ni olowo ni maje ni olorun ati gbogbo eni ti ngbo mi fixi tunu oma alaja lo je le mo gbo mi losan tuni olorun se ma pele eko kanu ajoko tagba ma se pe ranse omo eke olowo ori gburugbo se gerege dibe ba gbe lagba nkan ori nse ofun mi proud of you. God bless you. You will rise, you will shine. Inshallah, kudratullah. Look up, Baba Tony, can you beat our way? Ejikati oje konu aso ti wo ye danu Oba Murita la Adebayo Akande MFR Agba Mofi Agba Sowo Won wa se gere gere won pa dagbalu E kerin Olubadan le Ibadan Ajeje ni olowo
1: O ba ku gbon kan lowo mi
0: Baba mi e seun o O ya gidi ru mi ba ma wu loko
2: Abi o ma ta kuku
0: Ke ba so pe lo pe yin Owo ta won kan kidi e bo leti won ko bo ta ile yi fi dale ise lagelu ati splash ile Ile fi da West Midland ile Baba ko ni tan lowo yin gba kankan Murita la ko ni tendi yin
1: ani ni badan
0: be ba lo gorun odun e ni ma sari omo awa njo la yin o be ni kan ba la da ti sanra ola yin la wa je
2: ola yin atolorun lo
0: loko gi wa ka fata fun bi awa wa yi are tun di omo lawuwo
1: ani ni badan fe
0: Ani ti o ma wo yi ti o si ma so pe nte ro lo kan re ti o test bodo paro fun pe lo to nte ro lo kan nu bi en ba n pe atinu mo re eyan tun di olawo ni je be yo ma wo yo mo pe nto ro re yo si ri be wa si nto je ori be inu mi ma jo ogun lo owo alabosi eda oni teyin oga ti wa anjaye yin o eri ta dago mowo to fi le ke orun ola re la nje tunde ola re la nje omo lawuwo ola re la nje ipe ta pe ipo ta po la po ju ola re la nje lawuwo ola re la nje ipe ta pe ipo ta po la po ju Ola re la nje
2: Eni shumu lai lai Oma jose
0: Oga re badako yin oga re Nini yini kani yue ka ye Ni otun da si wadu koto le si mene Awon oga kambe ba

0: tẹ fi wa ku laye
1: okin lo lo jaye
0: gbogbo aso te lo mo tipe tipe ko ni se dede orun
2: mo laye
0: God bless you, our master. God bless you, our boss.
3: Okay, no, I'm okay.
0: I'm not going to be able to do it. Mukhtar gbadde yan ka mo pe bi e mefa won ogbe ko mi mo ro pe bi ti an wa pelu baba o di gaganu tori pe ipade atawon apade atawon apade atawon apade mo ya oye magaji si nbe lola ni oje won raaye temi je be ba ngba mi magaji Mukhtar gbadde yan ka ma fokan bayi to yi lo
1: omo joro so ibadan
0: lo to baba mi ti pase aso obura fun gbogbo le ibadan woni to ba ti je moro lolu keni kankan o mo da si mo gbogbo iwo ni faster for ayin mo nte fe gba nbe baba mi ni ki kaluku o gwa mi e wa mi so e wa mi so
2: e wi le
0: e yo da fun obetu mi nenu awa la ni ibadan te dogbo mo so eyi na to nti wa eyi na to nti wa awa la ni ibadan te dogbo mo so eyi na to nti wa omo oluyole mo ki elegun ba nse egun aje legun oso egun oloro ba nso wejo loro boru re ele se gan ba nsajodo me ba nso du eye won o se nkan won ati eduro na enu ta lo to tan gbodun wo odun to lorun bere jade re ko si ko si sugbon kini kan tun fe ka to gbodun ni pe olorun te n wo ke se egun ile aje o abe tori ngba won o tun pe abe wa to gbon to lupo to nso
2: ami
0: olorun e se egun ile aje o egun olubadan lololu alapansanpa ogun deji adebison tati le
2: po mo gbadun e mo gbadun
0: aboke egun olubadan ni
2: be ni
0: jelaruru egun olubadan ni
2: osiro nbe o to oro ni
0: afidi elege kosogun kamoso le eleda tun se egun olubadan ni
2: egun kabiyesi ni o
0: mo to se lo si ni kini kan
2: lo loyo ni o
0: ko to di pololu o jade ta ile ti fi kede ta
2: beni
0: are gbogbo egbe mo gaji le ibadan mo kiyin
2: oju oni tiyin lai lai
0: o se kede to po gan
2: gbogbo bi ti o gba ti o koja
0: gbogbo bi ti o gba ti o koja beni big sin tun o ma alaja yo doje arema ore meji baba nla ita merin oje onisi niyan
2: be
0: se kale nu
2: be se kale ni
0: won wa ni keni keni eni keni ni pe o iba sare iba so nle iba ajo mo bi nbare iba ajo mo kun
2: e mo safoju di o
0: e mo ya o e mo ya debi pe yo nlu re abe ya won ero to tele eje ko wa wa eja nibe
2: o ye keyin o mo gboran gan
0: adebisi mo lo sile ejebu lo ba yan se nawo ara gbera nbi nkan bi ago mefa ro le pe aisun mojumo ni wo kuku fe se
2: abi
0: adebet awa go wo ye lati mo wi pe
2: oro wa nta o
0: olokan jo ni tonu bayi
2: oro wa nta o
0: won fi ni je pe o wo fere
2: o lo nu
0: o lo pin
2: o lo
0: o lo nixon ijebun won ti wa abi eko e si so ma le bi omo oko ni o
2: o mo se lo
0: tan je gboju wo na nikan
2: lo tan gbe na gboju ekun
0: sugbon ba ti wa kan le ibadan
2: a mo gbe phone rada rada lesin mi
0: lawa mo se bi o se bi o se to bi o se gba mo lo ilu kan lodun kan won pe be ni sa won jo laughter laro ni mixing tun o ma laja aba ti de la wa gbe oka la wa gbe okada okada ni keno ni o gbe wo nu ilu sa won jo awon obirin be te je lomoge aso bayi ni an ro mo ya o gbodo pe won
2: pe won o
0: gbogbe ni o mu alore ni so ba pe e mo te banu ilu wa mi sto ni mo be yin o
2: ma ranju wo waju o
0: e mo wo won esi mo se wo si won e mo re ni abadi a wa wole badan tan
2: won wa legun fe jade
0: eja se pele pele o eja se pele pele o
2: asa nbe
0: mi o boni wa wi mi be leyin wi
2: asa si wa
0: sugba kini kan ni eja jo fe sere eto te ngbo opo mu lero yi oro badan lo je mo lo je kin tun pada menu ba
2: be ni
0: tori baba mi ti pase eja sora funra wa awon le kan be ni badan ti mo fe lati jo mejo lo pelu ase latoke wa awon le kan be ni badan ti mo fe mo gbe awon to le wa ke wa mo gbo awon nkan kan nkan be n badan o
2: ko le ma ye yin ye ke ye ke
0: o nkan be n badan o o ba ba pe nkan be le badan lo ke lo ke are mo o
2: e mo je afsa foju de o
0: lo ke are mo o mo so nsale o si o kawon nkan kan o le ye o pe bi en ba so fun pe ile ibadan ile ibadan ile ibadan won ko nkan won pa mo ni o
2: be ni o gbogbo nle gbalejo
0: won o deru ogun be ni kankan o won o pe ni kankan laya o gba won pe abe gbo nti se lage lu so in hale me ni kankan o mo tagba mo le nbe lagbo ole o
2: tenu
0: le kokan
2: be ni o be ni o
0: bi en ba ni o mo wo ebi won ni o mo wo mo wo fi kan won le fun
2: je mo ba ti won lo
0: ninu gbogbo egun tin jade nle ibadan ololu nikan ilo fin re po o fin re o si po obin nikan ni o fe ri
2: be ni
0: ojo monday to saisun a wa nbe
2: abi
0: ajoko ti won aban sariya
2: abi
0: gbogbo awon omo ile aje patalodi aje lati junction ajegede to fi doja aje gban bayi ko seni ile kan ile ise bi meta ni nbe to je ile ise eja ti won teja nbe gbogbo be da paru paru bi ta bi ta kini kan ni
2: paru ni o won fowo ti e
0: tori won fowo ti e fun
2: be ni bo wo kuku la fi wogi
0: eja funra wa lowo o eja bowo funra wa o
2: be ni o
0: kaluku ko fi esin elesin le
2: be ni
0: mo se leyi esin mi ni mo se leyi
2: du
0: lori owo ti e ibadan ni baje o
2: mi ase idumare
0: gbogbo eyi te da si lona ka bi mi mo kiyan se
2: esin
0: loko baba mi olutile ibadan sugbon kini kan ni bade ba faye gba yin tan e ma bale ibadan je o
2: be ni o be ni
0: ninu gbogbo le yoruba ibi ale data ti le risimi fokan bale to poju ile ibadan ni
2: sale nbi ni
0: amu onu fi je amu ile de amu le yoruba ibadan ni
2: be ni amu oselu
0: ile ibadan ni
2: be ni
0: mo n pada bo

0: baba mi John Ajibola Oluwale akujumo nbe o Alhaji Ambali Aziz Kimogaji ile afonka oloye side Akintunde awon ni oni oku sin di atuluana Alhaji Tajude Oyi omo oye wole omo afokola jabi bon si mama dikiness lady Fuluke Ayaderunmu kin Mama Olubomi Oluwole Logun Aru Ekasan Mama Olayinka Olajide Iya Ajesa to Ibadan mo kiyin o Olorun ma ni feyin siwaju ati siwaju si Ninu gbogbo eranko nibo Grandpa Christopher lati Awe mo kiyin Ekasan Pade mi atuyin tun doru ola Adebi se Olorun oni ko bi wa o. Oni ko bi wa o. Oye, magaji abide mi kari mo ki, magaji ile agbomo na olusoji. Ebel omo yele ki eka san. Awon eyan ti won se dobo agbo yin ni pipe je ki mu. Eje won wo bi melo kan be. Eba ngba mo oke
1: lanti lanti
0: e ka san o hello e ka san o ko ya ti bi e tin pe
2: lada baba
0: eni e ki abi
2: e ba le fun mi ni number na ma
0: baba e ba mu bere ni
2: ko mu bere wa
0: Oda fun mi se ju bi meji si. A wa soju opo le.
2: Ana.
0: E seun. Oju oni tin lati aba fa le badan. Olorun Olorun to so apo to da wa po ko ni ya wa.
1: Ami ase
0: Olorun ni ya wa.
1: Ami.
0: Won ya won fe mu bere.

0: ilé ti ya alaji kabiru jara rura tabi je mo kiyin mejo la war mo kiyin
1: elepo atepo
0: ati gbogbo ololufe eto ipata
1: ama ya kana awon sajo
0: mo olubumi oluwole mo kiyin
1: laje lulolo
0: ologun eru nbe le badan ye olopa
1: igba to ti le bade badan
0: mama ola yin kan lajide e se wa debi si ana omo lojo bi
1: e soja ade lu bi le
0: koni tan lowo yin koni tan de yin ese o
1: igba to ti le bade badan ade lu bi le
0: ile badan
1: e soja
0: ile alaafia ni ile badan ile tura ni Eba ngbe mo ke
2: lanti lanti.
0: Oko yin.
3: Oko yin.
0: Hello.
3: Hello.
0: E ma ti wa pelu wa.

0: iti mo wule so gan lati le gangan ni pe awon mo bi o se ja obi meje okun kan o abi oyo eyi akobi lo bi dangote eyi ekeji lo bi otedola eyi eketa lo bi safa bi abiodun ali eyi ekere lo bi seyi makinde eyi ekanu lo bi ko won fomo olubadan
1: sori bo se nsoro yi ina o medun awon oni la ka eyan
0: olapo teyan ba bi
1: ogo olupo
0: teyan se so ni
1: olupo
0: ni ma pariwo mi aje
1: melo melo lo be to bi lomo
0: meje
1: melo lokun nu won
0: eyo kan gan ka ko le do be pada ni ba fe
1: o wule ni di aro le kankan
0: o ro bi bo ni
1: lo ba ro le
0: se
1: se o se gba pe awon obin to bi investment won je o tun mo se pe to ba tin di bi Christmas tabi leja kaluku ni afairan kankan wa ati bag rice kankan
0: ki won mo fairan kankan wa ki won o kan fori kori o kan fun mi 3 million
1: o ba bari o ti ra tan
0: ile ya be kele si be e kan fe ma gbo mo ti se la lere kankan o fe christian ni kankan fe muslimi kan ko si fo se se ni problem to dey but
1: sori inu me dun ayo mi ko eyan ti a lo kokko wa loju oko wallahi ti o ti bi opa alaja male azizi ma gbo won lo ti gbagbe won lo da ko garawe popupa mewa
0: mo da yo mewa ko an meta ni won lo
1: e won ni mewa ni o pe won o gbe wa won ni meta kere won wa ni malu won ni ma ati malu to saaju won ni ta won ma re malu o tun tele eh I like you radio.
0: Oh, I ma gbo wa ma gbo. Abale asisi, a wa tun we ko bayi. Owo baba gbo ko mo 100,000. Owo ya gbo 100,000.
1: Won ma gbo. Awon eyan ti nsoro.
0: Owo olobin le ti
1: ma gbo. To ta re ba bi tire moto bayi. Alaja Fatima, lasisi omo ni yi.
0: Ya wa.
1: Eh, won ni baba olupo. Eh. Won lawon ta won wa bi omo obirin ko o. Won ni baba oni list.
0: Eh, emi nu.
1: Eh.
0: Emi nu
1: en to ni a ma fi nisi pa won ana yin
0: ah iro
1: alaba yusufu o le ku eto alaba oloko yawo e
0: ni a do ma mi duro te na fe fe
1: awon wo ani iwe melu lo mo yin kaga
0: kini ti we bi a fe oloko gan wo iwo gan o ma se ti ma kini ti we emi e pe pa fe fe kini e pe si pa ma gbo
1: ara ara
0: aso meta
1: eh
0: ni wojo
1: Eju.
0: O come ah ah. Mo se ma lo yo ko.
1: Ejo omo opin te wa bi un o. Ngbe yin o ba wa da na kin le se.
0: Ah. Ta se bi bo.
1: Ah, ebe yin na o lo da na. Kin le yin na fe se.
0: Ko fun loyun ni ko e se pe boya kankan be baba
1: kankan. Mo fe te orun re pepe aye. Ka won eyan bo da soro re.
0: Ara won ni nda si.
1: Sugbon ma ja nira wala.
0: Ah, ki lo so ah. Ma ma sori. Oro to so ngan, orun le ti mi.
1: Eh.
0: Njo tan. A lo bi iyawo kan ni bi osu meji. Ibe ni mo ti ri pe ah.
1: Asi e ke.
0: Ki jawo.
1: Ke eyan o bi ma be.
0: Emi o
1: ma. Iwo iwo gan. Iwo gan mu le ma.
0: Iya
1: be je legusi ni ko won ni taye e ti ba o. Ah ah. Ah ah.
0: Eh.
1: Won ni o beru Olorun o.
0: Ba so fun pe amu ipele.
1: Eh. So wa ri magbo. Alaji Soliu lati Toronto ni Canada.
0: Ah.
1: Won lo ti da ko moto. Won ni ru moto ni wo ni o fe olupo. Ta bo ni gbo ko.
0: Ojo ni ti yin. Eh, Lexus 560.
1: Se yin order.
0: Ba mu dole ko ba mu we kin sare ko tin ko le.
1: Lexus. Ebi ebi e ti fun won latana.
0: Eh, a to me fun ni.
1: Ah. Olupo.
0: Ba mo ah, mo pe mi pa ngba won ti. Eh, Alaji
1: Olupo.
0: Ba mo ba nkan yin je ojo ni si yin.
1: Olupo.
0: Dole po. Ya mi be rodo re.
1: Eh?
0: Lexus 560.
1: Ah, ara go Ladele Sunday mu iwa lati gbare mu.
0: Ki lo la se?
1: Won na lu ologun enu ni. Eh. Eh, eyan wa nbe. Dola po. Oya, ja eyan wole.
0: Omo ti mo.
1: Hello.
0: Omo ti mo ji se ji ya to.
1: Ayo wallahi, to ba je po oto omo ni.
0: Hello.
1: Ti o soju mi.
2: Ayo, ayo, ayo.
1: Hello.
0: E ka le o.
1: E ka le.
2: E ka le ku
1: to. Yes sir.
2: O ko si mi ya yaji. Oladiji.
1: Baba mi.
2: Adiye mo.

0: Mo ti package aso yin eyin le ba mi di be yen mu abi oye yin aso ti ko so wa nle obirin 2000 abi oye yin awon okunrin ti won mu ati materials 80000 ti won
1: a de le counter se na ko ja si ngba te ba se ti yawo tan fi
2: won e bo le podcast fe be ri okowo
0: ko ni ebi mi mo bi ma mi
2: e won le fe be ri okowo
0: ko se ko kene ko kene kankan hello
1: emi e ka le
0: e ka ah ya be
2: ya be jo ti eda bayi
1: baba yawo e da ku mo yawo
0: mo ani eyin e da ku awon iromero ni ka ko fun yin
1: e jo di monday na
0: Lola,
1: Olupo, Ikanini, every movie, Eta Kambe, every Makwoneka, anything I will call it, Bumiwale,
2: I'm going to go to the house.
0: Owo gba na ni
2: nikan
1: ala nikan se ni e ja won be mo to mo
0: be ba wa e wa gbo kan si o awon basa o ni je wole o tori basa me ni mo gba supo
1: o ti da
0: yo se basa ni o kaso basa fm abi o yo fm basa
1: olo olo mo se
2: wa bo soro
1: lowo baba yawo
0: tile pe
1: baba yawo dangote
0: kan ti won kan ti won nkan ti won
2: olupo
0: alaba loju olomi bo ba wa boya ko ite aye awon tin ba ka so fun dolapo
2: dolapo da wa lo
0: hello
3: hello
0: e ka le
3: olupo ona le ya na be la ti bi uri ona le ni obi omo
0: be se ti ra
3: so ni ona mo no ba ma e no ba ma so ri oko
0: ah
3: Ewo
0: pani ti e se wo
3: mo be da no pa
0: ko e mo loju keji o
3: ah oju keji bo
0: e mo loju keji o
3: aso re yo won le yo po loko eri ko se ti ara
0: ah
3: ara le
2: oju oni ti alago mi ri ya mi dada e se mo dupe oju oni ti
3: o fe ta omo
2: se ri te ri baba yawo rada rada igba to fe ya omo yi o e wa ma n to buru ju se wa mo pe baba yawe yo
0: olohun lo
2: fo ko ma ba ma ise lo suku iya iya lo ko pa o
0: olohun lo fi kemi se bi ana mi se mo le lo ni
2: pe se dara po ta wa nbe hello hello
0: ya tin jenu le mi tin munu
2: mi
0: won tin lo
2: ah dolapo
0: won tin padade ya tin jenu le mi tin munu
2: hello
0: hello
3: hello
2: e kale
3: eto
2: mani
3: e
2: kale sir
3: olupo
0: e kale
2: oro le o
3: jobi jobi
2: ah
3: o fe ta din je omo o je ta yo omo yen gan fura re
2: ah o to ni je kuku
3: so be ni to nbe so me ni to nbe soro
0: mi mo yin o
3: ah baba wura wo ye ko ta yawura na
2: ah o to so ni mo ni te e ma ran te ti mo olupo
0: ma fo kan
2: e ma ran te amo wa olupo je kuku ta yawura
3: pa
2: hello
3: mo
2: le po si
3: hello
2: olupo po si olupo
3: hello gari gari akomeru
0: mo bo na se
3: to ba ti ko mo to ba ti
0: ya to si nu omo okun ato mo bi
2: ani o ta yawura mo ko ta
3: yawura
0: e wo be ba wo de e joko yin
2: ah o ma se o imara mo fun olorufo ere to pe o yi
0: se ma gidi wanu
2: iba ah o ta ya o ta mo ni
3: nitori
2: se lo wo e po si wallahi won ba la kaye re mo
0: ta lo tun wa nbe bi se se nkan mi nu
2: won ba la kaye mo
0: bi se se ko kan
2: o wa le ta ya ko ta omo
0: ko kan
2: ke iya ti expire already
0: awon wahala ti mo se kin tori omo ife ebi mo mo
2: Ojo aja.
0: Aja lo.
2: Hello ojo aja o.
4: Turning things around. Ṣégbà tí ṣe ní yàrá òkè lọ́jọ́ wọn ni. Ẹ̀mí olóòrùn yóò tún bà lé àwọn ìránṣẹ́. Pẹ̀lú gbogbo òṣìṣẹ́ nínú ìjọ ọlọ́run láàrin ọjọ́ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bẹ̀rẹ̀ láti Wednesday 12 bí Friday 14th August 2026. Pẹ̀lú ìpò ọlọ́run tó dájú lórí ìránṣẹ́. Prophète Akínbíyì Mà 2026 Apostolic Meeting. Ìrònú ìdarapọ̀ wá gbàgbára ọlọ́run fún iṣẹ́ pàtàkì tó wà níwájú rẹ̀. Kí ewu àkókò yìí má baà kó dànù. Ìwọ náà lè ṣèdàyọ̀ ọjọ́ Wednesday 12 bí Friday 14th August 2026 ni. This is more than a meeting. It is a divine encounter with God through His anointed servant, Prophet Akinbiyima. 2026 Apostolic Meeting on your Wednesday 12, this Friday 14th August. Me, Lagumeso, bro. Let me know you from a Bali who are we calling? At the Shenilu Joro Lagbara. We put in the Christ Power Buster. A big by Ifeban Express Road. Ipado, Igu's Association of Ministers. Lucia Batemwe. Iwono Wagbara. Holy shit, Tayo.
5: Ẹtì yín mélòó gbogbo èèyàn pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Whitestone Souvenir ló rànmísí yín lórí gbogbo èèyàn tó ti lùkan wọ̀lú Ìbàdàn. Tẹ́ nìkan rẹ ṣe tẹ̀sí nílò souvenir lóríṣiríṣi tó jẹ́ original pọ́nbélé tẹ́ lè lò nínú ilé tẹ́ lè fi ṣẹ̀bùn fáwọn onínáwó gbogbo lọ́jọ́ ayẹyẹ wọn bí àríyá àgbéyàwó òkú àgbà ọjọ́òbí ìsílẹ̀ àti fún àwọn ọmọdé. Ká sọ díẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pọ́ jàgídí yapa. High quality stone mix blender. Ìrara ti ń bẹ lórí stone mix blender wa o. Stone mix yam panda. Àsọ̀sù ìdíyẹlẹ́yọ̀ sọ́ka. Back to school items. Souvenir bags. High quality stainless pots. ti doctor recommend pe ka ma lo niru asiko yi present iron awu gba lori lorisirisi abomo for 7 dish rechargeable fans gbogbo irinse to wulo fe yin ketra solar fan ohun elo ni kitchen ati ninu ile o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin se ti gbogbo color o si jora onkulele for the original souvenir pera le ma lo si white stone souvenir ide ape oduduwa building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan fun raja lopo o le pe 08069134989 08069134989 white stone souvenirs debi raja
6: Mamini mumina tunga mama kuhuriye Mbaga mba suna wala mfania lojawa
7: Assalamu alaikum furubo musulmi Dodo tinje nwanga tilo siri haji 2027 Itele ati ilana ijoba Saudi Arabia Ati ajomisha Hajj Commission Ujoti furuko sile haji 2027 Tiyo waso kwenye ugujo ushukesa Wadu 2026 Balumu kada mbazo nwa haji ya humura service Mato tishe uto umura lushoshu umura disemba Umura ramadan 2027 Misaji ya edie ilesha mkada mbazo nwa haji ya humura service Tikpiyama ibube Tosuma masjid al-haram Maka ati madina Onja ilewa Siara Ofe Onigba deba Bebaba ilesha mkada mbasu no haja umra safi Zinyajo Itosana ati Shetuda na lashe Lati bere Tide ikmarisha Inyajo yi Eyara wafo luko sile Si shop number one Oloya shopping complex Oja bode Nilu badon Epe wa Loni Tori 08034075325 Ati 08123331119 Mkada mbasu no haja umra safi Fui bekele Itoju Ati inyajo Dide ile
8: O balé bagué, on voulait pas nous dire. Bitas jatulabi of Oyogun gentleman on the body system ogbontariji akanse bitas to ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara wo ya aja 50 bitas be ti gbogbo bere to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitas wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal david ta sise sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitas ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitas is produced by the 50 Waves Limited. SLR Kakiri Bobo Bitimotin Taja to Jojulowo. Office address Iwani. Lot 3. Light and Craft Building. Nashorun Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 Bitters. Nadaki Jolote.
9: Hola, wala yemo.
10: Baba, akorin lata aro ni. O ti su mi ibogun la lo bole mu mi lo.
11: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi mo e. O ya wo. Onre.
10: Takashi, pelu edebeta naira 500 naira lori splash 105.5 FM. Pelu kodu e *347*1004*#. Lori Ladilu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
12: Bodajide, kilo shele, kile nso loju orun yi, se nlala ni, abe nsiroran.
10: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni. Koda, ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo wa la ojo pipe re wa si imuse, pelu Cashier. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani ikokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun. Pelu Cashier. Bo tin je wo jojumo be lu ma gbenu so wo cashpoint to so se like uno ajo to ri si tete ori re ni pele oyo lo fun telu cashier eni odun meji di logun soke nikan lo le ko

0: aba ohun olutu isara gbugbu awon isan yi to ba se ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oku na meji kuti ma re ni abi iwo lomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ruwa isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe tosi iru ipe ni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kinlo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe ba wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo ayo lomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini abo oju ti e ti e ma nsu ori na ri la telewo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma le na dede tan pe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro ina eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbona wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupoju ironu pupoju a ma sakoba fun ri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbona o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la poju awon na ma sakoba fun ri na orisirisi aise ri na ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba ri na je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi ri na ti e ah eledumare koni gba ri na lowo en kokan wa to ba mo po ni pe ni ja ri na dede yi o le daka qurani o le daka bibeli o ti ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe si biri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-68853 090-488-68853 nile ise ti wa awa ki fara niyan tori pa awa na obe lorun ko lorun fara ni wa bakan na ni opopolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero bani soro te ma pe mi si ni 090-488-68853 090-488-68853 alaafia loju o

0: 96.7
1: OK Kajuki. To a yara le wa mo kini bikibi Mario Baji pe awala wa ati dupe pe eyin la ba. Ati ti ba se nde iya chikito ati iya toko. Ati ti de lale yi a de dupe pe awala wa eyin la ba. Mo fa koko idupe lowo gbogbo yin te n pe te ni ah ogun ya togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won Oluwa seun. Iya togo to ti wa ninu kulu wa lale. Iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bi le.
2: Mo kini de tin gba mi dede asiko yi pe a ni fi aisan lo gba o. Aisan ni fi ara wa se bugbe o.
1: Amen. Eya ti ki won.
2: E se oruko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every Wednesday ati tun dele ni
1: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da kile gbo wa fun wa lale yi
2: e se olotu leni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun ta nso ma nda mu awon baba wa baba awon mama wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma nda mu opolopo awon eyan
1: ni arthritis romatisin
2: arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba ngbo mi nisin nko to ba po ni aisan ta npe ni romatisin wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le ni lati bikan si bikan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemi ti e ma be lati eyin bayi
1: lati telemi
2: ti ma nbere elomi o le gbe ese yen mara rara ti ki se po last dent ti ki se po ni aisan kan ta npe ni ropa lo ro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma nfa ohun a ma complete san ese yen o ma nfa ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon aisan yi tori pe arun so pe ti mi sita kin fi esile bo mara kin pa aisan so te ba pe ni awon aisan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi si e ba ti de academy olomi be ba nbo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so da express yo ego bridge kekere e so kale pada ni o ki e wa pe ero bani soro mama togo 080 3 5 3 5 8 8 8 8 1 0 1 0 3 0 ke mo se alaye lo opolopo elomi ti won ta npe aisan kan ni aisan ito atoju laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mugun ni duro sara yin iru eni bi a ma complain pe o nru o ngbe tiro kan bayi ba tin sele o so pe ito atoju to n to yi o oun lo fa bo se nru bo se ngbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon ngba to je pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta npe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta npe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to ba ito yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try ito yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yin na pawon awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ritu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mama togo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
1: 1 minute no do
2: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba si eto e dede obinrin oni like
1: to ba fun nipo kipoki to se pataki
2: okunrin oni like iru eni be o nitori pe e so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
1: okay
2: won to ba pe o le se dede ati dada o le se eto e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati ego te ma lo te de ma dupe fun olorun oba
1: o da mama togo sheri oro pe won to atogbe yi ki le ropo nfa
2: e se olotu se ri nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni ato si yen ni o ma dikeyan to sere sere sere laarin 5 minutes atun lo to mi ti oloyibo npe ni infection o le fa imu gan iseto yi na to yin ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara te ma n ko latara ibalopo okunrin atobinrin o ma nfa keyan ma ri toto dede mo elomide ni
1: syphilis
2: staphylococcus infection ben bacterial infection lori sirisi ben o le fa ki ibi ti to tin jade ki to yen ma le okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse okunrin kan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro ni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be an kan sele ni o o wa ni anfani laarin bi odun marun odun mefa lati mi to obirin mo pe o tin collect as prostate o
1: so o se pataki okunrin ma dobo
2: o se pataki
1: so that nkan to jo mo pe o prostate de o kini ko kini
2: ko ni le sele si ro okunrin be
1: ni le sele si
2: so olorun ran wa lowo nkan to le fa niyan olotu
1: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olorun a gbogbo
2: be ni olotu
1: awon na a le ri
2: be ni
1: o da e je ka wa wo eleyi te kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama son won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale se ko nse je ku je lo nfa kini abi je di
2: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun todun elomi like e gan to ba de tin mu nkan todun pupo ju o di pe kiro eni be ni asan kan tan pe ni jedi elomi de ni ko ti e mu nkan todun sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo latoju orun to ma baja elomi o mu todun be to ni aisan jedi ti enu die gan ti yo to je pe o ti to ba ti lo toilet ba ya ma fowo ti sinu ni
1: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
2: ona abayo wa
1: mo ran tin si pe o ni enikan eko si meji to ti so pe ka awon ba se gabai kini to wa ni enu ibi ta awon tin yagbe akojade sita ta awon ba wa se tan awon ese wa fowo ti wo iwosan wa fun uru awon ni be yen lodo yin
2: olotu iwosan wa fun se ri ewe atigo ta awon baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na e o lo te yin le mu mi ti se kan ti baba mi ti fun mi ti pepe pepe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
1: ogun
2: ta ba jo ise itan awon kan ni ke ko lo busi iga te ba su e busi iga e fun ojo meta abi e le mi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
1: ya togo
2: a wole
1: won ko bu kini e won
2: ise baba mi ni
1: won da si bo tun se ga won da si
2: won bu si won flush e
1: won bu si won flush e
2: leyin to ba ti meta
1: to ba ti pojo meta yen
2: ton ko
1: won ma bu kini e sinu eko
2: ben ma
1: won ma mu eko yen
2: nko
1: ta nso yi to jade a wole pada
2: beni
1: e ri pa ti so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba wa gbe le eyin iya wa lowo kọlọ njẹ ko kan awa na
2: ami
1: o da iya togo mo ti gbọ pe kini yen to ma n yo yen o ma n je ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gberi dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da towo ele
2: be ni olotu
1: ona wo lo
2: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma n fa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma n fa kini ma suki tabi jerije na o le fa ko ma suki to ba de tin suki e ti mo pe kini yen o ba ti kere ju obi ni o ni like e
1: ah ko le kan le gan
2: so a ni awon kan te ma lo fun yen na to suki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda ba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
1: ogun
2: pe gbo be ni ko so ogun iku gbogbo apata
1: ajulo olorun ni
2: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko dogba elomi a lowo elomi a bimo elomi a kole elomi o ni nikankan sugbon iku yi o pin dogba
1: atolowo ati talaka
2: o la fi ni eje ka se daada
1: ka ma ja bi si ti
2: ko won le ma so ti wa na ni daada
1: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti chikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini ko awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
2: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere laton sugbon nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to mo fun ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra
1: ah
2: be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba ntomo tomo ba ke ta ba se bi mo baby wa ni eya e ma lu awon agbo ifun to ma to 2 months omo ya ti a ti put on weight gan so a ni awon kan te ma lo
1: fun kini se kini na le se o le je koko na put on weight
2: be ni o
1: koko na to bi
2: be ni
1: that means ireti nbe
2: ati
1: pe ona nbe fun awon okunrin to ye pe oko won kere
2: be ni
1: ti won ba kan si odo mama togo
2: be ni olo
1: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
2: a dupe fun lo
1: e to ku e de nsuki nko
2: ikan na ni atotunki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lokini yen mo
1: because
2: so ba tun lokini yen atun ma to bi si to ba ti tun to bi ju problem ni fobirin
1: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to tun to tun bere awon ibere kankan si
2: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
1: Let us see.
2: 080 080 35 35 88 88 1030
1: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fun awon to wa ni nigeria mi
2: be ni olooto awon to ba pe wa ma ba won send ogun won en to ba fe pe mi lati do oyibo
1: okay ma n ba won send you ogun
2: won
1: to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
2: o ma n we bill e
1: e ma n we bill e okay to ba fe pe yin nko
2: te ba fe pe mi lati do oyibo +234
1: okay
2: 80
1: +234 80 80 35 35 88 88 1010 1030 okay number ta ma fi get iya togo niye eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini a to bi a de to wa de raye lati te kole fo obirin yen gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama san e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
2: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to sun fun airigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lohun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara lo e si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na do e wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma n do to ma produce omo
1: lataro
2: okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti o le ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
1: okay
2: bo te ba n pe eyin okunrin te ba n pe niru nkan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si ilese mama togo pelu ogun olohun e dupe fọlọhun a de ma n tọjọ ọkọ ati iyawo ni ilese wa to da ma bere bee lọwọ ọkọ abe lọwọ iyawo ka le mẹni ti o ni fọta ma tọju ti everything fi ma wa okay
1: oda oda iya togo to ba wa sọdọ nse le ṣayẹwo fun wọn
2: bẹẹni a n ṣayẹwo
1: oda ẹ tí wàá pe nọmba ilé ẹkọ sí ká tó dìde nílẹ torí àrọjọ mùsùlùkùn.
2: 080 080 35 35 88 88 1010 1030 30
1: lẹ́ẹ̀kan sí
2: 080 080 35 35 88 88 1010 1030 ayé fàìsàn ló lé ayé wa
1: àmì ẹ ṣe tẹ ń gbọ wa ní pápápá ẹ lè máa pe nọmba mama togo láti gba gbogbo àwọn àmọràn àti láti lọ rí wọn fún ìtọjú ara yín ọlọrun ọba mi á wà pẹlú wa àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù ní ara wa àlàáfíà àtò tó péye la máa fi máa lo ọjọ́ ẹ ṣe ó dà.

e to ta leyin awon to mature dada mo ma like ki won da seto yin na leyin ile ti mo tumo si ni pe awon toro yin dada ni je pa awon to mature na awon to mature lo re kan la leyin lale yi ka se e to je ebun wu lale lori abala ti ka se ele ta ka se pelu star 347 star 1004 star 2 hash nje kinga kan ye yin lale yin ma se oju opo sile fun awon to je obirin ma ni anfani lati soro ah ninu ose ti alo tan yi